0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Mas ko pa chida music sa wild, no?
2: Awog yun!
3: Agoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
2: Rexidol Forte!
5: Mas pas pas banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na! For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palit kanunay sa maski pabarato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pabarato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mo kinang pinakamaayo nga herbal nga kapsula nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
14: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors. Ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na. Nagatanyag sila og cash og easy installment plans. Nga dunay ubos niya down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts. Plus, mga freebies. Sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly trained ng mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bagong nininga address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda.

0: Makabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pingay mong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man nimo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum ikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ma, the crave na sad biya ko of crispy fried chicken, ay.
4: Ako sad, ma. I want to eat lechon manok, tapos lumpia and siomay.
2: Kahibaw na ko ninyo.
4: OMG!
5: OMG! Lechon manok and meat shop. Ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG! Sabta makapalit sa masaligan. Quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, patikulon, tinai, o ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon manok sa ilang new branch sa Maypalao at Mangsa Land Bank. O tilawi ang juicy and oh so delicious sa lechon manok, dagko o crispy na fried chicken o laing pang produkto na fresh from the farm, pagkabarato and open pag-it for credit. Sama sa ready-to-cook na longganisa, tusino, lumpia, siomay o atsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, lechon manok. Oh my goodness, sa laki. Oh my goodness, sa sarap.
4: OMG! The best ka talaga, ma!
3: Siksik sa laki!
5: Sa presyong abot kaya!
4: Panalo sa lasa, busog sa timpla!

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
2: KYD Motors Corporation.
1: Nahimutang sa Bakapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 1Z, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
3: Basta

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock.
1: Bango bango.
2: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Alas 8:28 na sa buntag, Wild Babies. It's 8:28 in the morning. At welcome po sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kadate karong buntaga. It's me, Maharil. It's Tuesday today, mga Wild Babies. At sana naman na pipiliin ka na ngayon dahil Tuesday eh. Hi, kaluoy ba? Anyway, Wilder Babies, no, ikaduhang adlaw sa simana or workdays, Mayo 5, tuig 2026. And kabalagyan ta, mga Wilder Babies, basta naggani bulan sa Mayo, ginaselebrar yun nato ang atong mga mama. Kabalog ito, Wilder Babies, no, nga naamadyod sila yung adlaw or ginatawag nato nga Mother's Day karong umaabot na Pizza G's karong bulana. Pero naanda naman yun nato, mga Wilder Babies, nga basta bulan sa Mayo na gani, kung pwede lang yun tanang adlaw yun nato iselebrar ang atong mga mama. Kaya naman, Wild Babies, no, saludo talaga ako sa mga mommies out there. Lahat ng mommies, lahat-lahat talaga, oo. Lahat ng mga mommies, Wild Babies, because of their efforts and sacrifices, ng mga mommies na may kasangka sa buhay, sana all. Sa mga mommies na kudkud sa trabaho, sa mga housewives, sa mga single moms out there. At alam naman natin, mga Wilder Babies, sa kanilang mga efforts and sacrifices, or simply because sila ang ilaw ng tahanan. At kung wala sila, Wild Babies, no, walang ningning ang tahanan. Parang siya kung wala. Aha, nagdidilim ang paningin ng lahat. And of course, Wild Babies, no, dili pud nato malikayan na sa kahago yung tao, no? O gatiman sa pamilya. Siguro usahay nga, ipasawalang bahala na lang ang mga sakit sa katawan, no? Or mga sakit na kanilang nararamdaman. At kabilang na dyan, of course, ang sakit sa katawan. Nakabalog yung tao, the Wild Babies, nga ang lawas na yung tao, ang puhunan. Kaya naman, mga Wild Babies, especially to our mommies, pumili ng kasanggang mabilis, maaasahan, at extra sa galing kapag sakit sa katawan ang pinag-uusapan. Mauna nga alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon niya na. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster, maunggi pa extra, bilis-bilis kontra sa body pain. Nindot kayo, di ba? Busa, alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton, ha? Diri na ta, sa mas paspas o mas maayo, works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Para tuloy-tuloy ang kayod, para sa pamilya, and of course, don't forget to treat your moms out there. And advance happy Mother's Day, mga mommies! It's 8:32 in the morning, Wild Babies, alas 8:32 sa Kabuntagon. And of course, nandito pa rin kayo nakikinig sa nangungunang istasyon sa Iligan City, ang 103.1 Wild FM, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. And of course, Wild Babies, stay tuned lang mo, ha? Mm-hmm. Hala! Maka wild good. And the beat goes on.

0: Escuche The Music Wild, ¿no?
1: ¡Augurios!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut na!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dagan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
2: Mas paspas, banat sa upat!
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
6: I'm San Miguel. Nasa Davao na po kami ngayon. Dalawang buwan, nag-isa ko ng sakit. Nahirapan ako dumumi, nahirapan ako umihi. Sobrang sakit. Tapos nung uminom ako ng Yaki, wala na akong nararamdaman ngayon.
5: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Naa sa mga butika.
7: Mga pinata! Ani-ana ang kape nga makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, guayabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and then dairy creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
8: Ay, kalami siya kape, oy.
7: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa

0: Which of the music survives? No?
1: I'll hold you.
2: It's 8:49. Time Check is brought to you by NewsApp Z Plus Forte with Zing. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Share lang nako sa inyo, Wellbabes. Mag-food trip ba yung taaming mga DJ sa night market at tungi aging simana? Mangaon, chika-chika, o good vibes lang. Apan pagmata na ko atong adlawa, gisipon man hinuon ko og sige na og panghatsing. Maongga NewsApp Z Plus ko dayon. Atong una man good, gatuo ko nga, okay rani. Madala rani og tubig, dayon pahuway lang. Pero napansin ako nga, kung sagdan ra di ay mas mudugay na hinuon ang sipon. Kung dili patambalan, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya ug pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, kahibaw nako. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, NewsApp Z Plus Forte na dayon. NewsApp Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Mauto ni gaana dayon akong pamati. Nakauban ako sa mong food trip. Wala na'y KJ moment. Maunang wow, babas, ayahuwata nga mas mulala pa ang sipon. Sa unang sinyales pa lang sa sipon, pag NewsApp Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay. Ang phenylephrine chlorphenamine malate para paracetamol and zinc ay generic name ng NewsApp Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa tambal nga barato,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga bag-o,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa tambal nga kompleto,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa paspas nga serbisyo,
5: Rojon Pharmacy ta.
4: Sa duulang maadtuan,
5: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
6: Himsuga po sa imong anak, uy.
7: Sos, masakit unpod no.
6: Ats! Ang bata nga himsug tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugzeline Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magzeline Plus. Araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maraming nanganganib sa kanilang pananampalataya. Sa kabila ng unos, ang kanilang pananampalataya ay patuloy na nagliliyab ng liwanag at pag-asa. Ngunit siya na tumagal hanggang sa wakas, ito'y magsisiligtas. Matthew 24:13. Repent, turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Kaibigan, hanap niyo ba ay mapagkakatiwalaan, mas madali at murang repair para sa mga cellphone, tablet, iPad at iba pang gadget?
11: Depend on the experts at Mobile Specs Cellphone Repair Parts and Accessories.
2: Mobile Specs, ang suki ng karamihan for LCD, touch screen and battery replacements.
11: Trusted reprogramming, restoring, FRP removal and unlocking services with latest phone accessories and more.
2: Tandaan, basta repair with a low price guarantee para sa lahat ng cellphone brands and latest cellphone accessories. Mobile Specs.
11: Mobile Specs Cell Phone Repair Parts and Accessories at number 332 at Chacoso Building beside SMA Traders sa Bayles Street, Iligan.
2: Dial 228-1025 now or text 0916-572-5132.
11: Mobile Specs guarantees quality, safe and affordable repair services.

0: magtanim nga tayo ng puno dun sa may tore.
1: Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwedeng makaapekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout.
0: Kanino mo naman nalaman ang mga yan?
2: Hello po, ako si Linoy.
3: Tama si nanay.
2: Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon o sanga ng puno sa linya ay maaari nang makaapekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente?
0: Aba eh, ayaw.
2: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
4: Isang paalala mula sa NGCP.
5: It's 8:54. Time check is brought to you by Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule o Paragis Bilabila with Sodium Ascorbate. Kaysa Paragis Bilabila, di nakam.

0: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Oh, sa akong pagtanaw, babe. Gusto ko, Ana, ay... Ngayon kaninga kanta, Wild Babies, no? It brings up... Huh? It brings up... Pabol? It brings so many good memories. Akarang pasulyap-sulyap lang naman. Tapos, hindi mo alam, is nakatingin na naman siya sa'yo. Ay, pagkakilig-bigid-tawon, oy. No, by the way, Wild Babies. Pagkakilig-bigid-tawon. By the way, that song was brought to you by Downy. Downy Rock Tarab Bango Bango. 8:59 is our time right now, Wild Babies. Alas 8:59 sa buntag. At nandito pa rin kayo nakikinig sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo hang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maru. Uy, labi na ka ng mga high school bitaw, kaayog mga setting. Ang high school nga ka na nga, basta ka ng feeling na wala kay answer anang exam, labi na classmate ni mo siya, matanawan pa lang ni mo, kaya wala, answer na siya. Sagot na siya sa mga... Anyway, ay, mayong buntag ka ninyong tanan, mga Wild Babies. So, ang sarap talagang kiligin. Lalo-lalo na kapag nasa tamang tao ka. Masa di ay, uy, wak-wak di ay, dili na siya tamang tao. Hindi na, uy, madara na siya haplas. Anyway, Wild Babies, no, once again, good morning ka ninyong tanan to our wild listeners that are listening right now. Salamat po sa pakikinig. Lalong-lalo na sa ating mga avid listeners out there diya sa may barangay Tipanoy, diya sa may barangay Akmak, barangay Tuminubo, barangay Palao, barangay Bay. Ay, tanang barangay na din sa Iligan. Oh, yun sa Badiay. Anyway, well, babies, no, we will be together until 11 in the morning, alas 11 sa kabuntagon. And if na, may gusto nga ipang shout-out, yeah, di mag-ool, I got you. You can send your shout-out or siguro na ba yung mga birthdays karon. Sige, tagaan na to na siyag higayon. You can send us in our official text line, 0997-986-9419. Once again, 0997-986-9419. Dahil John may nag-text na ngayon. Hello to our text under 777. Akadaghan bag 7, oy. Wala naman siyag manigbas. Good morning, DJ Maharuth. Kanayos jid sa music sa wild. Gwapo po, opo. Gwapo jid ang music sa wild. Well, of course, salamat po. Pa-shoutout to balik sa iyang mga anak. Ay... Hello, Mommy. Enjoy kaayo sila nga nag... Sumani siya, oy. Nag-paint. Wow! Ayo sa ano, ay bonding moments together with Mommy. Ay, may pakadiha, Mom. Ito, oy, mga chikiting diha. Amping mo sa inyuhang pag-paint-paint, ha? Kabasin masayo. Chares! Kwanda ay kaayo, no? Kanang dapat perfect yun, dili, oy. I-enjoy lang ang pag-paint-paint, diha, mga langga, ha? Labertini family, salamat po sa walang sawang pagsuporta. Next in line, okay, sa ito ang text under 503, maayong buntag diha. Shout out daw diha sa may barangay Palao, kusog daw kaayo ang Wild FM. Asa manidapit sa Palao, be? Kaya murag daghan kaayo, diri ay. Sige lang, pero salamat po, dagang salamat. 2 is our time now, Wild Babies, alas 9:02 sa kabuntagon. And of course, to our online listeners out there, salamat din po sa pakikinig. May it be morning, afternoon, or evening. Basta kay namina mo, yun na yun. Anyway, Wild Babies, no, you will be with me until 11 once again. And stay tuned, lagi hapon mo. Only here on... sa pamaliay. Only here on 103.1 Wild FM, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kadate karong buntaga. It's me, Maharuth, and I will be back, mga Wild Babies. Stay tuned.
1: This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta hotdog, Virginia.

0: Apa je dah musik sewaiznya?
1: Aku cute. Wild FM.
2: It's 9:07. Time Check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang imong palalito na di na nimo angay pang problemahon. Kay naara sa usa katindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Di na naangay pa nimong kabalakan. Kay sa Golden Star, General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen, utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, o guban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na, mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
7: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
2: This portion is brought to you by Shidetox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mupaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organ. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o operahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Genitox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, o naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
11: Ah, nag-crave kag tamis.
10: Don't worry.
11: Kay naa nag-use sa Iligan City.
10: Ang Berry Box.
11: Berry Box.
10: Moist.
11: Delicious.
10: Freshly baked.
11: Every day.
10: From dedication cake,
11: cream brulee cake,
10: to cake in a cup.
11: We've got it all.
10: Available in strawberry,
11: ube,
10: yema,
11: chocolate,
10: and coffee flavors.
11: Ang pinakalami nga cake
10: sa syudad.
11: Pang masang presyo.
10: Pang sosyal.
11: Ang lasa.
10: Bisitahan.
11: Sa ground floor
10: of Documento Building.
11: Barangay Saray.
10: Ilanga Highway.
11: Iligan City.
10: Across City Hardware.
11: Check them on Facebook
10: or Instagram.
11: Berry Box Iligan City.
10: Or call
11: 0905-204-9242.
10: Berry Box.
11: Cause every slice
10: worth the smile.
12: Berry Box.

0: One Plus siya naulian.
1: Kahit lagi sa ayo ako ng kilid niya naka hindi ko do mao tong nakadungog ko sa radyo nga kugon o panyawan ipalit dai ko awan ni kalusa Dios na wala wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati niya ka antok karon nag minti na ko antok karon ayo na ko gunikan sa kugon o panyawan pablito si modlan amo isa sinta nakatin sabay na bisita.
2: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
3: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
4: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
5: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
4: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
6: Offering complete education from kinder to graduate school.
4: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
6: A Catholic school where your child's future is secure.
7: See you, future Michaelite.
8: Agi.
9: Naunsa ka din ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Di stiff neck na sad siguro ko.
9: Uy,
8: ikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, basa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ko na lang, ayaw ka bala ka. Kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
8: Ah, imo na po kong binuangan ha?
9: Dili oy.
8: Unsa man na?
9: Dragon herbal oil with subaki. Aduna kinay dragon fruit powder, subaki oil, gabon powdered leaves, moringa seed oil, turmeric root powder, o ginger oil. Para siguradong maayo ang resulta.
8: Wow! Dragon herbal oil with subaki. Pwede sa Dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
8: Ang haplas ng mutang-tang sa panduhod o sakit-sakit sa imong lawas. Paplay sa mga butika sa inyong lugar.
10: It's 9:12.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Hello there, world babies. Get wild. Stay wild with Wild FM 103.1. It's 9:31 in the morning, alas 9:31 na, world babies, at nandito pa rin kayo sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kaubanin niyo ang kadate karong buntaga. Hello there, it's me, Maharu. Oh, kumusta naman mo diha? Maayong buntag once again, mga wild babies. So, sa itong mga wild babies na karon pagyuntawon nga ng mata, nga nung karon pa man, kadugay ba? Oh, sa mga well babies nato dira nga nag-tune in online sa ilahang mga trabahuan. Ukira na siya oy, nice man nga maminaw ka og music while nagtrabaho dira og bisag unsa. No, unta gyud po dun.

gitawon pag inanaoy, day dapat kaya mag-focus ta sa work. Work lang po tayo. Work, work, work. Dili sagulan o binuang ha? Kaya kung sagulan na dayo nagbinuang, isod na siya. O niya na, kay buntag pagkaayong sa'yo, hanga krapod kay mo, oy. Sagulan na nato binuang basa mo gabiin na. Uy! Ano ka ba? Ay, bitaw well, babies, no? Basta gido, mahuman na ang adlaw, labi na ka ng pag-click gindi mo sa imuhang biometric nila. Agoy, bye, guys. Kalimta na dayon ang tanan na managtrabaho, uy, mag-over na. No, pag 4:59 na gali, no, sa mga alas 5 diha na mo clock out sa daw. No, nag-helmet na. Ang uban na well, babies, kay wala na ka na. Example na, mo ingon ang boss nga, uy, humanasan ni B, o niya, alas 5 na yun siya. Bye, uy. Sunod na ka. Ano magiging well, babies, there's a time for everything. Kaya kung trabaho, trabaho, trabaho lang talaga, uy, kakapoy ba? O, lagi na, may kwarta na, may balik. Pero of course, ang mental health na ito, niya, may mental. Ay, ito nga mental, uy. Ay, lahit ng mental ako na balaan sa bari ay. Anyway, well, babies, oy, maayong buntag di ay sa ato ang wild listeners and to our text sender here nga nag-text, lisod po. Hello there to our text sender 2209. Maayong buntag di ha. Diha sa May Del Carmen daw nga nag-tune in. Nga murag makahilak daw sila sa mga kanta. Okay na kay dili lang ikaw isa. Daghan ta diri mo hilak sa kanta, ana lang. Takod-takod na dili pwede nga ang DJ ra ang mag-ima. Dapat kamupon. Bitaw, oy, enjoy lang gihapon ang music, oy. Ana, may good na siya. Kana, bitaw, mas makahuna-huna kag-ayo. Basta, maminaw kang music nga, makarelate yung taon ka. Anyway, well, babies, no, alas 9:34 sa mga gusto pa nga magpa-shoutout na go lang. I got you. You can send your text message here at 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. Ana lang gito, well, babies, no? Ako'y bahala sa inyo. Shoutout mo ta na. 9:34, well, babies, and stay tuned. Lagi hapon mo kung namoy mga song requests, I will make that happen. Ah? Sige na, oy, bitaw, oy, text mo. Paningkamutan na ito na nga, ma-play na ito na ang inyuhang mga request nga songs. Okay, well, babies, 9:34, and you're still here listening to 103.1 Wild FM. Sabihin mo sa akin, Okay, stay tuned, nag-happen, well, babies, alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. And the beat goes on.

0: Yo, kung pwede, tanang adlaw jud nato islibrar ang atong mga mama. Saludo talaga ako sa mga mommies out there, lahat ng mommies na may kasangga sa buhay, sa mga mommies na kudkud sa trabaho, sa mga housewife, sa mga single moms out there. At alam naman natin ang kanilang mga efforts and sacrifices or simply because sila ang ilaw ng tahanan. Kung wala sila, ulang ningning ang tahanan. Dilipod nila malikayan na sa kahago o gatiman sa pamilya, siguro usahay isa walang bahala na lang nila ang mga sakit na kanilang mga nararamdaman. Kabilang na dyan ang sakit sa katawan na kabalog yung tang tanan nga lawas rin yung tawoy puhunan. Kaya naman well babies, especially to our mommies, pumili ng kasanggang mabilis, maaasahan at extra sa galing kapag sakit sa katawan na ang pinag-uusapan. Mauna nga, alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing alaksan, extra galing na. New alaksan, extra. Unsa ka extra? Karun, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maungi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot diba? Busa, alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is a generic name Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Para tuloy-tuloy ang kayod para sa pamilya. And of course, don't forget to treat your moms out there. And advance Happy Mother's Day, mga mommies!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: It's 9:40.
7: Time check is brought to you by Downy.
8: Downy rock the rub.

0: Virginia.
1: Sa mga nangita og herbal nga barato og epektibo nya sa atong mga butika ug parmasya, makita ang nabantog og mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw hulata ang imong lawas mubigay. Panalipday kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mapalit sa mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas guwapo dyan ang music sa wild, no?
2: Awug yun!
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Naulian na ka, ma?
3: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon, ma?
4: Kung naay sipon, muhi na yung immunity, maung dugay maulian. Pag Niazep C Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation. Aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise. Maung mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
1: Maayo ka, oy!
4: Basta Niazep C Plus Forte, karon naay zinc.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Niazep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado. Maong ania ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 ng vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
0: It's 9:56.
8: Time Check is brought to you by Celine Plus Sera. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
9: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
10: At
9: ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Set health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
12: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tutuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED wapagid po nabihi. Kaya pagpagabli, mga to siya na akong igamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
11: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
13: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
15: May buhay sa makabuhay!
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ma, nag-crave na sad biya ko crispy fried chicken, ay. Ako sad ma, I want to eat lechon manok tapos lumpia and siomay.
16: Kahibaw na ko ninyo.
17: OMG!
16: OMG! Lechon Manok and Meat Shop, ang ultimate paborito sa atong family. Sa OMG, sabda makapalit sa masaligan, quality o affordable meat products. Gikan sa whole dress chicken or dagko and fresh cuts like legs, wings, thigh, and backbone. Also available ang atay, tiil, batikulon, tinai, o ulo sa manok. Bisitahan na ang OMG! Lechon Manok sa ilang new branch sa May Palao at Mang Salembang. O tilawi ang juicy and oh so delicious na lechon
3: Sean Manok, dako o crispy nga fried chicken ug laing pang produkto nga fresh from the farm, pagkabarato and open pagit for credit. Sama sa ready to cook nga longganisa, tusino, lumpia, siomay ug atsara. To know more, tawag lang sa 0970-745-0814. Basta OMG, Lechon Manok. Oh my goodness, salaki. Oh my goodness, sasarap.
10: OMG! The best ka talaga, ma!
18: Siksik sa laki!
19: Sa presyong abot kaya!
20: Panalo sa lasa, busog sa timpla!
21: Uy! Nangita ka og motor nga barato, likon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
22: KYD Motors Corporation.
21: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, likon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Oy, pagkakilig ba, oy? Sana tayo na lang talaga. Lahat ay mas okay, mas better kapag kasama ka. Kasama kang tumanda. Gabi na, oy, tumanda na dayon diritso. Wa pagali bago pagigauyag. Amo na, well, best mo na masakitan ang tao kay nga, no? First time pagali or siguro mga first moments pa dayon. Mag-expect na dayong pinatunda. Mo na masakitan. Pero okay lang na, well, babies, oy, tao rabi agyapon ta. Masakitan yung taon ta, mag-expect yung taon ta, mauna nga kung naakay mga kuan-kuan di ha, ayos sa go with the flow lang, no? Relax, ayaw pagdali, kaya kung, okay, ibali ang dali, kabalo na tawal babies, asa na siya paingon, di ba? Ikuha na lang yun nato ang mga memories together with him or her, ha? Mga date-date ninyo, well, babies, no, labi na ka nang magpakita siya og motibog yun nga. Makaingon yun ka nga, muna ginis siya. Siya na yun tawon. Well, labi na, well, babies, no, pagsaluhan ninyo ang mga malamiun nga pagkaon. Kana mag-date mo, nga ka nang bahalag duplin sa dagat, bahalag duplin sa mga duplin na oy. O diya sa may children's park, no, maglingkod-lingkod mo diha, bahalag duplin sa kanal, o. Kahit saan, basta kasama ka, ah? Ayaw lang po sa kanal, oy, kay lain po, nagkaon mo. Lain man. Anyway, well, the babies, no, speaking of dit-dit, di ha? Kung naa kayong mga gipang yaban, di ha? Well, babies, apilan ako. Please na ni. masinahaba. Wala naman. Nag-storya naman ko tawon. Apilan na lang po ko sa budget. You know, well, babies, no, sa mga na ay plano diha nga na ay ihatag sa ilahang mga loved ones, especially to our mga mister. Oo, kasi nga Mother's Day, di ba? Happy tatawon ang Mother's Day. And kabalo po ta, no, sa mga banggiitang mga mister diha, kung na may mga surprises sa inyuhang lovey-dovey. Ayaw gyud ninyo kalimti ang Hazer's Kitchen, mga wild babies. Kay kabalig yun ta ang Hazer's Kitchen na malamiun yun na ilahang mga pagkaon and makasatisfy yun taon sa cravings, lalong-lalo na sa upcoming na Mother's Day. Book your special event. Oo, special event po yung Mother's Day, well, babies. No, future events, bahalag dili Mother's Day. Uy, noon sa day ka. Bahalag ginagmay lang nga salo-salo together with the family. Basta Mother's Day, pamilya magyud na ang kuyog ana, di ba? Book your special occasions and events, well, babies, with Hazer's Kitchen. Kaya ang Hazer's Kitchen, nag-offer na sila og budget-friendly home-cooked full catering buffet, party trays, and packed meals for all occasions. May it be big, may it be small, bisag unsa, ang Hazer's Kitchen na ang bahala sa inyo. Kailangan lang po, well, babies, ha? Place your orders at least 2 days ahead. And sa pistagis pa man ang Mother's Day. So, makabook pag yung tawon mo. Ha? Book na mo sa Hazer's. At least 2 days mag-good, well, babies. So, 5 days pa. So, taas-taas pag yung tawon ang panahon. So, contact na dayon mo, well, babies, sa Hazer's Kitchen. You can contact them at 227-3040. Again, 227-3040. Or you can text or call them. Text and call ni gidi ha. 0917-321-1946. Again, 0917-321-1946. And ayaw ka gool, well, babies, kay hassle-free taon ni. Free delivery ni siya from Santa Filomena to Tuminubo areas. Delivery free for only 50 pesos is charged if ever outside boundaries mas mga na-mention na barangay. Basta, well, babies, ha? Don't forget, for this upcoming Mother's Day, always choose Hazer's Kitchen. Kaya naman, order now.

0: It's 10:25.
1: Time check is brought to you by
2: Celine Plus Sera. Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
3: Himsuga po sa imong anak, uy.
4: Sos, masakitun po na.
3: Ay! Ang bata nga himsog tanawon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin ang nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw.
10: Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin vertigo na! Ayaw maliwala ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Vertikin!

0: kapsul na. Vertigure kapsul. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Vertigure kapsul, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: It's 10:27. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Sed Celebrity Beauty Soap.
2: Sed Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Sed Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag Sed Celebrity Beauty Soap. Na. Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
5: Uy! Ania na ang kape! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, sugar blocker formulation, alkaline neutralizer, ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, blood normalizer with the power of natural detoxifier, sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection, nagmala ang mga dila, o katul-katul sa mga pamanip, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin, lami na makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
6: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag-ana? Nya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
7: Aso, Sterling. Pwede ka nahibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadagko og mas gipalami ang timpla?
6: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
7: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadagko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
6: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
8: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
9: Maayong adlaw mga wild babies, aduna ba kay bugas-bugas sa nawo nga dili maayo, balik-balik nga skin allergy, pag blood detox na, mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang maayo nga pang-cleansing sa imong dugo, tungod kay puno sa antioxidants nga adunay labing taas nga ORAC value pangontra sa epekto sa sun radiation, oxidation, toxins, allergens ug uban pa. Ang DTX 500 maayo sa panit, allergy o pangontra sa damage sa ultraviolet rays gikan sa kainit sa adlaw. DTX 500 ang para nimo o sa imong pamilya. Kaysa DTX 500, protektado ka. Apil ang imong pinanga. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na ka. DTX 500, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar o sa Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center Incorporated. Alang sa dugang pangutana, e-text ang 0925-501-5065. Again, 0925-501-5065. Mapalit po siya sa AGR Pharmacy, RM Pharmacy, and Eagles Pharma Health.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

Stay Wild with Wild FM 103.1. Kinsaguda si Eho Oy. Ay, maayong buntag world babies. Alas 10:35 na sa kabuntagon. Ag-ani ana ang resulta sa PCSOSTL as of 10:30 in the morning. Alas 10:30 world babies. Ani ana? Abang-abang na ha, presko. For Lano del Sur and Lano del Norte, including Iligan City po yan. In exact order tayo, let's start with Lanao del Sur. O, ilista na kasi baka kayo na ang mananalo. For Lanao del Sur, world babies, in exact order, 9, diloy, sayop. 7, 8, 7. Once again, world babies, in exact order po tayo, 7, 8, 7 for Lanao del Sur in exact order. And next po, well, babies, Lanao del Norte, including Iligan City. Lanao del Norte, including Iligan City, in exact order, 1, 3, 7. Once again, well, babies, 1, 3, 7. In exact order for Lanao del Norte, including Iligan City. Oh, congratulations po sa mga nanalo at sa mga walang pinalad o hindi pinalad. Well, babies, okay lang yan. May susunod pa. 10:36 is our timer now, well, babies. Alas 10:36 na sa kabuntagon at nandito pa rin kayo nakikinig sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. Kauban ninyo ang kadate karong buntaga. It's me, Maharu. Pirti ka init yun, world babies, no? Pero ang uban diha kay nangapig yun tawon. Bahalag init. Sige lang, we. Happy tapon tawon paniud to, no? Ang ipare sa paniud to kay kaping init. Dili coke, dili inana. Magbuot. Ito, world babies, no? Taod-taod, taod-taod na lang. Magpapaalam na po si Maha Ruth. Kaya naman sa mga gusto nga magpa-shoutout diha, okay, you can send your text messages here sa itong official text line. Shoutout diha. Bisag-unsa. Akong bahala sa inyo. You can send it at 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419. And sa mga walang load dyan, sige lang. Sige, dili man gid nato malikayan nga wala gid tawo load kay wala may ka-text. Kaluoy gid tawon. Oy, sige lang, well, babies, oy. You can send your shoutouts at yung official Facebook account, Wild FM space Iligan po. Again, Wild FM space Iligan. O, ganha, dapat inana. Oh, shout out to Sir Godfrey Ivan Bora sa kanunay ga tune in sa Wild FM. Salamat po. And shout out sa matong mga Wild Babies diha nga nang hikay-hikay na. Oo. Sa ilahang paniod to or sa uban dira nga gapanikad na kay happy tagid tawon ilahang lunch break. Oh, relax lang mo diha. Relax lang mo diha kay happy tagid tawon alas 11 or alas 12 ba diha. 10:38 is our time, all babies. Alas 10:38. No, matakabalo isang kisap mata lang. Alas 12 na. Magbaybay na gintawin si Maharuto. Ito para sa inyo. Kisap mata. Enjoy lang, well, babies, ang mga guwapo nga music sa Wild. All here on 103.1 Wild FM. Alang sa programang Mocha sa Umaga, Musika at Chika. And the beat goes on.

0: Ikaw po'y ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Stress ka ba?
1: Mag-Aerovit Capsule na!
0: Kulang ka ba sa tulog?
1: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
0: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
1: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: It's 10:45. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulangin ng pamilyang Pilipino.
4: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
5: Kahayag sa panit imong gipangita, dagana kang gisulayan, apanawa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o. K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow, usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K-Skin Glow. Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, Hamis, Kutis Artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas. Protect your heart and improve your lifestyle. Take Omega Plus with double strength. Ang Omega Plus is award-winning food supplement imported from New Zealand. Aduna kini vitamin A, D, and E with highest level of EPA and DHA Omega 3 nga giusa aron mas healthy ang imong lawas. Ang Omega Plus is good for the heart and for blood circulation. Take Omega Plus. No approved therapeutic claim.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Song was brought to you by Celine Plus Sera.
1: Ang batang mukhang healthy. Baka may immunity gap na.
0: Help stop
1: immunity gap.
0: Mag Celine Plus araw-araw.
2: Mas guwapo siya ang music sa wild, no?
3: Awok yun!
4: Wild FM!
5: Himsuga po sa imong anak, uy.
6: Sos, masakitun po na.
5: At ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It's 10:52. Time check is brought to you by UZEP Z Plus Forte with Zinc. Inalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wala pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wala pa.
10: Naulian na ka, ma?
11: Wala pa.
10: Nga nung dugay man ang sipon na, ma?
12: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag UZEP Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw. Uban ang saktong kaon og exercise, maong mabalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
10: Naulian na ka, ma?
11: Gahapon pa.
10: Maayo ha, oy!
12: Basta UZEP Z Plus Forte, karon naay zinc.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of UZEP Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Take on ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: It's 10:54. Time Check is brought to you by SED Panyawan Capsule and SED Liniment, mapalit sa mga suking butika.
4: SED Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupo ko tiil, maghigda rin yung gobyerno kayo. Gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin dadlan. No, mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod, ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon ng Gunoy, Davao del Sur, 40.
8: Aniya na ang kape na makaayos sa lawas. Wow! Niabot na, finally, Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidant coffee bean extract, Arabica coffee, Dragon Fruit, Moringa, Umalungay, Ginseng, Young Barley, Turmeric, Puluyang Dilaw, Guyabano, Mangosteen Extract, Insulin Plant Extract, Stevia Plant, Natural Sweetener, and Non-Dairy Cream. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Sa mga gibawalan og inom og kape, magkainom na yun mo.
9: Paling lamias kape, oy!
8: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin.
10: Mga pena ta!
8: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa ngamarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado ng pagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante ng pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 10:57. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: Finally, the good. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Pagdali, oy. Ito na. Check your time, well, babies. Alas 11:01 na gyud at magpapaalam na si Maharu. Finally, na gyud. Kadugay ba mahuman na itong kantaha, oy? Overtime na puntaan, eh. Anyway, Wild Babies, so dagang salamat kaayo sa inyong pag-uban sa ako. No? Sugod talas 8, padulong karong orasa. Dagang salamat kaninyong tanan. Especially to our Wild Babies yung nag-tune in. Sugod pa ganinang buntag, hangtod karong mga orasa. Wild Babies, thank you so much. Sa karon nga nag-andam na sa ilahang mga paniudto or karon kay naanag yun, no? Maniudto na kita. Yehey! No, well, baby, so basta gali mo time in ka, murag ang huna-huna ni mo ay kanusa mo ni mga paniudto na po doon kay kapoy kaayo. Sige lang, well, baby, so antos-antos na kita ginagmay, no? Sa karon Martes, so napay Mercury's Wave Beast. O, oh, kapit na. Tulok adlaw na lang. Biyernes na. Ano na lang yun, ha? Positive mind lang yun dapat, well, babies. Kay kung magnega-nega ka diha, na samot imong adlaw, wa jud, negative tanan. Good vibes lang yun, well, babies. No, mas mo good vibes pag yun na pagkanunay mo nga gapaminaw sa Wild FM. Oh, ayaw palunga ang radyo, ha? Kaya daghan pa kaayong mga guwapong music o masunuray na ang programang Kalami Maniuto with Jack Ringo. You can hear me again tomorrow, Wild Babies. Same time, same station, alas 8 padalong sa alas 11. Alang sa programang Mokas Umaga, Musika at Chika. Kauban na po ninyo hangkad date o gma na po. Permi na lang yung tawon mag-date. Dapat lang. You know why? It's me, Maharu. Dagang salamat kaniyong tawang na Wild Babies. And stay tuned lang only here on your number one radio station in Iligan City. That's 103.1 Wild FM.
1: This song is brought to you by Southern Cablevision Incorporated. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
2: Also brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Set Marketing.

0: Расскопайте там мистик Свайлд, ну?
1: It's 11:08. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban ana ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jod! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naailitsyon, humba adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Umpili makamay. SCVI.
8: SCVI.
7: Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
8: Plan 150.
7: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
8: Plan 80.
7: And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50. Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429.
9: For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014 Series of 2022.
10: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Sed Gogon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Gogon Grass.

0: Virginia.
1: Ani ang pamatuod kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil.
2: Yun, purasan na diyan ka itong sakit na lukabulan di katindog, alos pagbak niya, di ko kabakod. Nag-upclass kong Yaki Oil. Kundang tanong tulupad, lor na uli-ulihan ko.
1: Mao ka na, ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo.

0: That song was brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Aog yun!
3: Wild FM. I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu! Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit. First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973 Series of 2026.
8: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule o Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
8: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Pabili nga na si Buya kasi pagluluto ko lang ng ulam ang kumpare mo.
11: Saan ba nagpunta si kumpare?
10: Ayun, nagtatayo siya barong-barong sa ilalim ng tore.
11: Ano? Mare, mapanganib sa tore.
12: Tama ka dyan ate, maaaring magdulot ng panganib sa buhay at perwisyo sa komunidad ang pagtayo ng bahay o anumang struktura sa ilalim ng tore o linya ng oriente.
10: Naku, pupunta ko muna ang kumpare mo para mapagsabihan at maitigil ang ginagawa niya.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa NGCP.
14: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kagdaon sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updaon sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Wow!

sugar blocker formulation, alkaline neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina, makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon blood normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katul-katul sa pamanit. Lubog ang pananaw sa mga mata. Pirming kapangihi ang kape.

Alright, get wild, stay wild with 103.1 Wild FM. Kumusta man mga suki namong mga alaw, ikagwapa ni Nia, oy? Asa mang lakaw, naka-makeup man si

0: ni bagay-bagay ha, kung unsa ka guwapa, unsa ka presentable ato ang hulagway, ato ang mga ilok diha pod ha, basig nangalisngaw ng mga singot diha. Yan magiging malikin nga paningtong tatungod sa kainit, pero in town, no, ang tawas, tag 5 naman siguro na kilid simbahan. Para na yung mga tao nga magstay nato, no? Dapat ka nang ipakita po nato sa ilahang deserving gita biya. Apihan? Deserving gita nga ka nang ubanan taman-taman hanggang sa dulo ng dead end. Kumusta man Luzon, Visayas, and Mindanao? Kaway-kaway naman dyan. Ginagmay nga pahiyom, bi ipakita, bi. Ayo pag hinuktok, ayo pag mugot ang hulagway. Bahalag init ang panahon, smiling gihapon. Yun, very good. The smile is the best way magid mga igsuon to deal with life, especially if life happens, no? If ang life happens, happens. Mahitabo ang nakatakda nga mahitabo mga igsuon mo na dapat andam ta sa tuwang adlaw-adlaw nga mga kanabitawng huna-huna sa kinabuhi kay ang gitakda mga igsuon. For example, unya alas 12, matunga imuhang lawas, ya mulupad ang katunga ka na gitakda ang ginasiya. Tikbalang family? Uy, mayawan. Adlaw nga Tuesday pagkaroon May kasama na siyang iba. Di mo lang nakita. Okay, busy kag MLD ha. Now, May 5, 2026 na po kaibigan. Atong sawaan na usab ang atuang lami ng mga music. Kauban ng lamian ng DJ Jack Ringo. Welcome sa programang Kalami Maniudto With Me. Kalami Maniudto With Jack Ringo. Ang iniwang galamlam ng DJ. From Lamian to Galamlam, mataanin na patulong, saon na lang. Sige, magbehave. Kay aron na makatulog ang mga bata diha nga naa silahang panimalay. No? Apila nang behave nga mga chismis nga mainit-init pa, maghinunghungay. O kaya naghunghong si mo ang humut-humut po. Paghunghong, murag nang alis nga mang chorizo. Oh, pagka-toothbrush. May pag-toothbrush yung taon mo mga manang Marites. Nga na adias mga kilid-kilid sa mga lugar sila ang bariyo ha. Before mag-Marites, again, ang ilok, humot. Ang ato apo nga ba-ba po naka-toothbrush na. Kaya pisagwa pa yung panlimugmug sa isbuntag ni tabok na spikas balay. Kaya ko na nakitaan gabi si Inday nga gihatodong dudong. Nga galog-halog man. Muna'y latest nga mga Marites, no? Kung di kagawas, kay ikuan i-share sa ilahang group chat na. Ay, by the way, kaibigan, naatay nindot nga mga reminder alang sa mga katawahan nga nagpakabana sa ilahang kalawasan. Again, ang inyohang sudan diha karon lang tawa, dagdi ba na mutas ang inyohang blood pressure? Basig na kay hypertension diha. Or taas na daan ang imuhang blood cholesterol level. Sakit ng imong tuhod, girayuman na. Kaon niya pagmunggos. Niya kulang tag-exercise mga igsuon, dapat mag-inom tag-food supplement nga kayang alagaan o kayang i-boost ang atuang immune system. Hatod na ni mga igsuon ang nindot nga balita sa ato ginipadulong para atong ma-enjoy, atong maangko ng ligon nga panglawas with EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang sangkap mga igsuon, vitamins B1, B6, and B12. Apil ng Makabuhay, vitamin C, turmeric, mangosteen, ginger, guyabano, oregano, no? Serpentina at marami pang iba para po yan sa ating kabuuang kalusugan. Sa halagang 20 pesos po, protektado ang ating katawan mga igsuon. Di pa huli ang lahat. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang araw-araw na kasangga sa kalusugan. Oo, uy, katong mga naapay timplahunon diha, basig na bugnaw na na. Ganahan ng kita nga bahalag init ang panahon, mag-coffee, Pinoy, di gita. Huh? Ang ato ang coffee, mga igsuno sa'yo, malimot kita kasi kitag-scroll sa TikTok, sige tag-Facebook. Next time mong lingi kay hala nabugnaw nang iyang pagbati kanako. Charis, nabugnaw nang iyang coffee mga igsuon, no? Ang coffee by the way pod sa EXL gay hambog gipanghambog gihapon mga igsuon tungod kay ang sangkap ni ini mga purong herbal gihapon unya ang lasa kapeng kape kaay good. Ang EXL 17-in-1 coffee mga igsuon naani siya ay native purple corn nga kargado sa mga antioxidant properties sa mga taong na diabetes, na cancer, na ay uban pang mga balatian o sa mga tao na ayaw maging obese. Kanang buta ko tag-ayaw bitaw nga dili haom sa atong height o sa atong timbang. Guilty kay kuani ay kunang dapat pugong-pugong itag mga tambok ng mga pagkaon. I mean, rich in the fats, no? Dapat exercise food tao. Saan na ito ang exercise? Ba-ba raman. O magkaon, halaligid, tulog dayon. Di ang timbang, hastang bugata. Salamat, by the way, once again, to EXL 17-in-1 Coffee, mga igsoon. Hinimo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical nga 66 sa vitamins ug minerals, apil na mga fiber ug protein para ma-enjoy nato ang pagpangape nga healthful alang sa atong panglawas. Oo, by the way, sa mga naay mga friends, kaganahan diya ilang ipang shout out kay ilang i-remind nga pwede ka mo data sa utang. Lain ba? Ito mga shout out lang good, manampit lang mo sila ang name. Kumusta ka niha? Kaon na ka niha? Text mo na ako 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419.
1: Let's go put you the music so wild, no?

0: Uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Mahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
1: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
2: This portion is brought to you by GD Talks Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, uguban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Genitox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

City, Crispy Fried Chicken Stores at Mulave Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag Zamboanga del Sur Public Market, Palao Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafeliana Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

0: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
1: KYD Motors Corporation.
0: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
2: It's 11:46. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: papa ce de mi-sic să vaiz, nu?
1: Au ochiul.
2: Uy, pri, kas lang na kusim mong naong. Nyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangupong ay mong itsura.
3: Tungod sa problema na kuskin, libre? Kundi ba tungod ani?
2: Wala ko karun. Ha? Usa

0: Kapsul. Kogon Herbal Kapsul. Hinimo sa Set Marketing Incorporated. Mapalit sa inyong masuking butika.
1: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
2: Ah, nag-crave kag tamis.
1: Don't worry.
2: Kay naa na gyud sa Iligan City.
1: Ang Berry Box.
2: Berry Box.
1: Moist.
2: Delicious.
1: Freshly baked.
2: Every day.
1: From dedication cakes.
2: Creme brulee cakes.
1: To cake in a cup.
2: We've got it all.
1: Available in strawberry.
2: Ube.
1: Yema.
2: Chocolate.
1: And coffee flavors.
2: Ang pinakalamig nga cake sa syudad.
1: Pang masang presyo.
2: Pang sosyal.
1: Ang lasa.
2: Bisitahan.
1: Sa ground floor
2: of Documento Building.
1: Barangay Saray.
2: Mga Highway.
1: Iligan City.
2: Across City Hardware.
1: Check them on Facebook or Instagram.
2: Berry Box Iligan City.
1: Or call
2: 0905-204-9242.
1: Berry Box.
2: Cause every slice
1: worth the smile.
3: Berry Box, oh Berry Box, come and see a little spicy joy for you and me.
4: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Alang sa lingon nga immune system, di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule, makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule, makahatag kahupay sa stress or anxiety, maayong pagtulog, ug digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede rin gabi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule, available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Clinical DTX 500 Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kag hatagan basante nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa tambal nga barato,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga bag-o,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa tambal nga kompleto,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa paspas nga serbisyo,
3: Rojon Pharmacy ta.
2: Sa duulang maadtuan,
3: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantod karon.
4: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
5: Homestar Hardware.
4: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline TT2-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
6: Kailangan magsanglaw pero nag-aalinlangan sa mataas na interest rate? Huwag mag-alala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Pawn Shop. Alam nyo ba, napakababa ng interest rates dito. 1% lang pag tinubos ang sinangla within 11 days. Mataas pa ang appraisal rate at automated ang system, kaya walang mali sa kwenta. At eto pa, may text reminders pa before your due date. O, di ba? Iwas penalties. Kaya pagdating sa sanglaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Hello, all babies. Maayong pagpaniuto diya sa inyuhang tanan. 11:59 na skaw doon. Ato ang mga kaigsuunan nga walay ganang mukhao nag-rise sa buntag. Ayaw ka-worry ka na atay nature's gift. Purple corn coffee, lami ang lasa, healthful and taas sa antioxidants nga pwedeng ikapuli sa atong pamahaw ug protektado ang lawas bisag wa ta naka-breakfast. Ang purple corn coffee taas sa antioxidants, proteksyon sa lawas gikan sa free radicals, suporta sa kasing-kasing, atay kidneys and nerves. Ang Nature's Gift purple corn coffee, dili ordinaryong kapilang kay nanin siya yung mangosteen, natural nga anti-inflammatory. Makapameno sa kasakit o gubag-hubag sa lawas, nindot pod sa immune system and sa atong pamanit. Naapo ni barley grass o sa kasource sa fiber, vitamins, minerals na makatabang sa digestion and detox. Apil na ang psyllium husk o sa natural fiber nga maayo para sa atong tiyan, makatabang likayan ang constipation and suporta pod sa gut health and regular bowel movement. Apil na ang natural sweetener nga stevia, walay added sugar, safe para sa blood sugar, makatabang para healthy and low calorie ang atong kape. Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee, products in Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong lugar.

0: That song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan nga Alaksan Extra galing na up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Alright, get wild. Stay wild with 103.1 Wild. Wild FM. 12:03. Make it 12:04 on the clock again. Kalami maniud to with Jack and Sugar. Pohon. Kalami maniud to with Jack Ringo lang sa namaginangutan na Gwendaw. Mubalik sa paniud to si Mrs. Nako. Very soon. Apit na mahuman ang iyahang 105 days nga maternity leave. Ayan. By the way, shout out na to ato ang mga gwapa diha nga mga gwapo di ay nga mga lalaki. Nga pero next na lang lingi kay mo gwapa lang galit. Sabay sa music, wag mong nene. Atong i-shout out ang mga naka-move on nga mga babae. Apil na tong mga lalaking pinagpalit daw sa iba. Munang nagpagwapa, naninggamot gud sila nga mukuan gud mo glow ang ilahang beauty para kuno ipakita sa katong ilahang ex nga gibaylo sila sa lain nga excuse me, mas gwapa pa ko ana. Bayot. Lalaki ang gaingon. Isa may ginahan diha ang kanabitaw nga soft ang ilahang pamanit. Daghan, di ba? O, isa na sa mga kanang attributes nga atong ikapanghambog nga to ang skin glowing. No, wala tayo wrinkles. Bahalag taas na itong pangidaron pero young looking gihapon ta mga igsoon. Wala nagmala ang ato ang pamanit. O niya, kanabitaw nga bright. Bright lang tao ng ito ang hayag. Hayag lang tao ng ito ang hulagway. Lahat mo itong bright ng murag bugo po. Uy, nana siya by the way. Nana siya sa usa lamang kasabon. Kanang bright ang imuhang skin. Soothing, no? Uniya, kanang lamion imuhang pamanit mga igsuon. Magsabon ng jug ka sa imong adlaw-adlaw nga pagkaligo, ha? Dili kay ingon nga thrice a week maligo. Everyday sa imuhang pagligo, paghilamos, dapat ang imuhang sabon, ang celebrity nga beauty soap nga kargado collagen, apil na glutathione, goat's milk, squalene, napin ni siya'y olive oil para dili mag-dry ang imuhang skin. Moisturized nga pamanit mga igsuon. Muning sekreto nga gikan pa kaniad to amo nang gina-share sa inyo ha. Kaming duha ni Mrs. ang amuang sabon, celebrity beauty soap. Napo ni sa Kojic. Sa mga taong mahilig o Kojic soap, napo tayo celebrity plus na Kojic soap nga parehong hinimo sa said marketing. Tatak magaling. Kining sabon, by the way, available niya sa may AGR Pharmacy o sa mga suking grocery stores o mga butika. Ay mo kalimot po dahak. Again, reminder lang sa mga tao. Again, iwas tayo sa mga sobrang alat, sobrang fatty, o mga pagkaon nga sobra sa kaning kaparat, no? Sobra, di magud mayong so. Dapat in moderation lang mga igsoon. Dapat napod tayo physical activity daily. 15 to 30 minutes, no? At least pasingot gamay. Unya, disiplina sa pagkaon. Paspas po tagtubig kay init kayong panahon mga igsoon. Apil na ang pag-maintain. Adlaw-adlaw nga pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Daghan ang mga katawhan nato, mga kaigsuunan nga nagpakabana pod sa ilahang overall wellness mga igsuon ang gamintin sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang sangkap ni ini mga igsuon nga mga purong herbal maoy mag-boost sa tuang immune system. Muna siya'y muhatag o kalagsik sa atong kalawasan. Kumbaga, murag na boost ang atuang energy para ganahan ta maglihok-lihok kada adlaw. No? Maayo ato ang paminaw, ang atuang brain function, syada, no? Unya ato mga bukog, ligon, mga igsuon, busa. Inom na ta sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule para healthy tayo kada adlaw. Shout out by the way, ito ang mga gwapo niya sa may Denver Barbershop sa may Barangay San Miguel nga naka-wild ganunay. Apilaning Barbershop diya sa may likod anak bitawng Jimeno Gonzalez Building diya sa may ground floor. World FM po day na sila. Thank you mga koys. Sige, alas 12:09 na magbabalik po ang programang Kalami Maniud to Win. Jack Ringo.
2: Let's go put you the music sa wild, no?
3: Awug
4: yun!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dagan ka yung bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Dong, pagpalit na to og lechon manok, katong nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
10: Okay, tay.
9: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
10: Unsa man taon ka tay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
9: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa og lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat sa OMG Lechon Manok.
11: Okay laki. Okay sarap.
0: It's 12:11. Time check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
12: Zed Health Testimonies.
13: Health Testimonies.
12: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawalan lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
12: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Craving something truly satisfying? Sulayin na dayon ang Iligan's best tasting Hello Halo. Full House Halo Halo and Snacks. Silawi ang perfect sweet to balance sa mix and match ingredients sa Hello Halo. And Cool Craze Series. Ice cold treats na perfect pang cool down, pang treat, at pang happy mood. Experience Hello Halo. Packed with flavor, sweetness, and creamy goodness. Topped with your favorite ice cream flavors. May snacks pud nga perfect partner sa imong paboritong Halo Halo. Kaya naman, bring your family and friends and enjoy the coolest treat in town. Full House, Halo Halo and Snacks.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: news, Iliganons. Ani ana sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ani ana, nagatanyag sila og cash og easy installment plans nga adunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts plus mga freebies sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain ug plate number holder. Plus, ang atong shop service adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Ana ani mo tang sa bag-o niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
1: Basta motor sa Saga Tabay.
2: It's 12:16.
3: What?

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga, daghan ra ba tag-anak? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
2: Aso, Sterling, wali ka nahibaw nga naanay lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
1: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
2: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok. Nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
1: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gikuha? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
3: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Manok.
4: Gikapoy ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Stress ka ba?
5: Mag-Aerovit Capsule na!
4: Kulang ka ba sa tulog?
5: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit. Aerovit Capsule.
4: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
5: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
6: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadito tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty product, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na! Mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket. Nahimutang sa Quezon Avenue, Iligan.
8: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
9: It's 12:30.

0: mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Hello, Wild Babies! Oras na ito karon 12:42. Kung problema nimo ang blood sugar, paminaw mga igsuon, kinaatay Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga kargado sa insulin plant, barley and garlic, natural nga makatabang paubos sa blood sugar level. Maayo kini para sa mga ginikanan og elders nga ganahan og ligon nga panglawas. Makatabang pod kini sa digestion ug blood circulation para mas gaan ang inyuhang pamati. Ang Dragon Fruit Gold usa ka herbal walay halong chemical ug kargado sa 12 ka kusgan nga ingredients sa usa lamang ka kapsula. Inom niini 2 to 3 capsules kada adlaw. Ang Dragon Fruit Gold, natural nga tabang para sa healthy nga sugar level ug ligon nga panglawas.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold na. Dragon Fruit

0: Let's go put your damn music so wild, no?
1: It's 12:51. Time check is brought to you by BioFlu. Sure more symptoms? Baka flu na yan. E BioFlu na.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Dragon fruit, go! Gipak husgan. Dragon fruit, go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang dragon fruit. Go! 12-in-1 capsule. Dragon fruit extract powder. Ashwagandha, barley, malunggay, insulin, mangosteen, turmeric, goto cola, garlic, beetroot extract powder, gabun extract powder. Dragon fruit, go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon fruit, go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon

0: 4J Sports Activewear at Tita Fennis Building beside Guy San Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit, kogon ragyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City. 66

0: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado nga pagkaon. Updan sang exercise. Kaghatagan basante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: You wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
2: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
1: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LED, Criminology, Civil Service, Napolcom, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS Building, in front of Mindanao Glass Salomino, or top of Salon de Alfonso, near PE Mall, Binigno, Aquino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta Building, in front of Honda Desmar, Maranding, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Avalos Building, south of Main Jollibee, General Aguinaldo Street. The Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
3: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana. Ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Og sa adlaw-adlaw nga trabaho. Makatabang sa pagpaligon sa mga ugat. Makaayo sa pagpaminod og kapoy sa lawas. Makapaligon sa resistensya batok sa stress o makapakunod sa inflammation. Aron andam kanunay sa tanang buluhaton, Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved. Therapeutic claim.
1: It's 12:57.
5: Time Check is brought to you by Southern Cable Vision Incorporated. SCVI Fiber at Home. Free installation plan. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.

Alright, it is now 1:01 on the clock. Get wild. Stay wild with 103.1. Wild. Wild FM, Kalami Mani Udo with Jack Ringo. Hanggang dito na lang. Tama na ta alauna mag-uban-uban because alauna pa yung sa last stress ang inyong favorite ng mga hugot. Ang inyong favorite ng mga love song pang patulog sa inyong siesta, no? Until 3 o'clock, ang inyong makauban karong taod-taod si Sugar Dolly. Ayan, happy Wild FM afternoon, by the way, people of FK Mart. Naminaw karon sila. Naminaw kanuna yung mga staff diya nga mga buutan kaayong maayong pagpaniud to. And happy anniversary. Ilahang ika-upat katuwig, I think, silahang new store diya sa may Palao. Once again, to all the staff of FK Mart, happy Wild FM listening. And congratulations! Ay galimot mga igsoon ang atuang ka-partner sa pag-maintain sa ligon nga panglawas. Karong panahuna dapat naatay food supplement nga kargado og vitamins, kargado sa mga sangkap nga makahatag kanatog optimum health and wellness. Bali mga igsoon ang tubag EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, ang perfect na kaagapay sa mga laging busy, sa mga taong always on the go. For only 20 pesos, kaibigan, ang kuna ang benepisyo na makuha ninyo sa Makabuhay, Ashitaba, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Vitamin C na Sodium Ascorbate at marami pang iba. Di pa huli ang lahat ka Makabuhay, switch na tayo sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. And subukan nyo rin po, huwag nyo pong kalimutang i-try ang ato ang healthful nga coffee po. Natay EXL 17-in-1 coffee. Ang coffee nga na ay native purple corn, ang lasa kapeng-kapeng yun, no? Kanya ang mga sangkap, mga igsoon na puro and natural. Apil na sa iyahang sangkap sa coffee, ang mga vitamins, minerals, protein, and fiber. And of course, vegan o gluten-free mga igsoon, busa, make it a habit. Nga sa inyuhang pagpangapi, healthful nga coffee mga igsoon. And makuha na nato sa EXL 17-in-1 coffee. Excellent health, excel in life. Mula po yan sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical. Saan sa man, okay lang, biyaan ta mo diha, kadiyot ha? Piyong-piyong sa mo. Catch me again, ugma na po ta 11 to 1 gihapon. Kalami maniud to with Jack Ringo. Thank you very much once again sa inyong pagkikinig, kaibigan. Carpe diem. Seize the day at tinako.

0: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
1: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
2: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
0: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
2: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
0: Offering complete education from kinder to graduate school.
2: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
0: A Catholic school where your child's future is secure.
1: See you, future Michaelite.
3: Kanunay nga pagpanghaplas sa yaki liniment oil ni Carlota Balawan mao'y nakawala sa kasakit sa ihang abaga.
4: Na-slide man ko sa kanang padilit-ditan matapunan sa swimming pool. Naugdok man ang kuha na to abaga. Ang gikuanan ang plusan ang kuha niya si oil. Malipihok na akong kamot. Okay naman siya kuya, di naman siya magsakit-sakit.
3: Yan ang yaki liniment oil. Mapalit sa mga butika.
5: It's 1:11. Time check is brought to you by Palawan Express.
6: May pagkakailangan, palaparaan sa Palawan Express. Pero padala, kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
7: Luis Manzano po. Bakit pala?

0: Emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: Kahibaw mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Maoto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sige na kong panghatsing. Maunga, ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako. Inom daghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan na di ay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya, og pwede pakining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babies, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag Newzap Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrin chlorphenamine malate paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Max.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-hard mama. Extreme na.
6: You wanna be an agent of change? Be a Catalyst Reviewee now. The Catalyst Professional Tutorial and Review Center.
7: The Catalyst Pro Tutorial and Review Center.
6: Now accepts enrollees for our top quality licensure exam review on LAD, Criminology, Civil Service, Napolcom, Nursing, Social Worker, NMAT, Midwifery, IELTS, and NCLEX. With college entrance exam and elementary and high school tutorial. Be equipped with up-to-date board exam topics, through live and fun lectures for as low as 500 pesos. 500 pesos. Hurry, grab this limited offer only at CPTRC, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center. Enrollment is going on daily. Enroll as early as now and avail our early bird promo. Early bird promo. Plus a lot of freebies to enjoy. For more information, visit us in Pagadian, 3rd floor, NJS building, in front of Mindanao Glass Aluminum, or top of Salon de Alfonso, near PE Mall, Binignon, Kino Street, Gatas District. In Marandi, 2nd floor, Magenta building, in front of Honda Desmar, Maranding, Lala, Lanao del Norte, and Iligan. Room 320 of Avalos building, top of Main Jollibee, General Aguinaldo Street, the Catalyst Pro Tutorial and Review Center, where your future begins.
8: Zed Health Testimonies.
9: Health Testimonies.
8: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
10: Scared lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one week. Kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman ko yung bati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Bumikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
11: Alam niyo bang bawal ang pagsiga o pagkaingin sa ilalim o malapit sa mga linya o tore ng kuryente? Maaaring maging sanhi ng pagkasira ng mga poste at pagkaantala sa daloy ng kuryente ang usok na nagmumula rito. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar. I-report ang mga insidente ng pagkakaingin sa 0917-847-6427, 0918-847-6427, o mag-email sa tipng@ NGCP at ngcp.ph. Isang paalalang pangkaligtasan mula sa NGCP.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Alina, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
9: Uy, nangita ka og motor nga barato, lipon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan.
12: KYD Motors Corporation.
9: Mahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
13: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat pag-gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
14: It's 1:27. Time check is brought to you by Said Panyawan Capsule and Said Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: It's time. It's time. It's time for Untamed. Untamed Emotions. Emotions going wild. With your Hugot Babe, Sugar, Dolly.
2: 103.1 Wild FM, Emotions Going Wild with your Hugot Babe, Sugar, Dolly. Reminding everyone to never take anything or anyone for granted. Life is really unpredictable. Tama po yan. We expect, we can hope, have visions, but we don't really have that much of control. So just be grateful sa mga bagay na meron ka at sa mga tao na kapalibot sa iyo. Because everything can change and be taken away in the blink of an eye. Everything is a blessing. So stay positive and be thankful. Importante po yan, Wild Baby. So let's embrace every magical moment na meron tayo and those people na dumarating sa buhay natin. Now that they're gone, of course, we can only hope that they have now learned the same lesson too, no? It's really hard to let go of someone that you really love, bitaw. And it's harder also to keep someone sa buhay mo na alam mong kung ano yung namamagitan sa'yo, sa inyong dalawa is no longer healthy. Munang, just be grateful sa mga tao, sa mga butang na naa ka, and be grateful din sa mga bagay, mga tao na wala na sa buhay mo. Anyway, maayong hapon, Wild Babes. Happy Tuesday po sa ating lahat. Piliin po natin umiti, piliin po natin ang magpasalamat sa mga bagay na meron tayo at mga bagay na paparating pa sa buhay natin. And we must also share din sa kung ano yung meron sa atin, no? And that way, we can make someone smile and mas dodoble, triple pa yung mga blessing na darating sa buhay natin. Anyway, once again, maayong hapon, Wild the Babes. Grabe dyan ka maayo ang atong hapon. Tungod kidaghan kitag nindot ng information ipang sabog karon sa kahanginan. O sana diha, kining nindot na to ng coffee, our healthful coffee. Healthful dahil talaga nakakatulong ito, Wild Babes, sa atong kalusugan. Of course, kining Clinica DTX Coffee Mix. Again, that's DTX Coffee Mix. Adunay ampalaya na chia seeds ug the sugared sugarcane extract powder. We all know Wild Babes nga kining ampalaya extract takot na siyang tabang, no? Actually, ang uban ginagamit din sa mga traditional pod nga pagpanambal. Pero karon na nagin siya sa coffee, no? Coffee ng atong favorite. Again, that's DTX Coffee Mix with Ampalay Extract. Mutabang magpababa sa cholesterol, napay potassium para makatabang po sa sakto ng blood pressure, napay chia seeds o the sugared sugarcane extract nga aduna po'y antioxidants. O sa katasa lang ni ini, Wild Babes, okay na gid kaayo para sa sigla ng katawan buong araw, no? Tapos ikaw diha nag-inom na kaniini before kanihawa sa inyong balay ganihang morning, and then karon during snacks na inom na po kaayo, perfect kaayo. Ayaw kalimut, Wild Babes, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabibili po yan sa ating mga suking butika at sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Incorporated. Alang sa mga pangutana, text or tawag 0925-501-5065 or visit them on Facebook, Clinica de Alternativo CDO. Nice ko lang din pong batiin lahat ng mga Wild Baby natin na nasa kanila pong mga tahanan ngayon. Ang uban naka-day off. Ang uban diha kay since wala pa mag-yoy klase na silang mga balay. Or ang uban yun naka-stay at home. Special to mga housewife diha. Hello, maayong hapon. Daghan kayong salamat for tuning in. Huwag pong kalimutan, Wild Babes, nga natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. For only 20 pesos, protektado ka na tipid pa. No need at mupalit og lain-lain nga food supplement, Wild Babes, kay gihiusa na gyud diri tanan. Again, 20 pesos only. Makatipid na gita, Wild Babes, with B vitamins, vitamin C, sodium ascorbate, at marami pa pong iba for our overall wellness. Huwag kalimutan, Wild Babes, na may buhay sa makabuhay. Once again, ito pa rin po ang inyong Hugot Babe, Sugar Dolly. And by the way, I am inviting everyone na mag-send na dayan silang greetings, song requests sa tong contact line 0997-986-9419. Again, 0997-986-9419 at maging parte na po ng ating programa ngayong hapon. At ito pa rin po ang inyong Hugot Babe, Sugar Dolly. Programa programang Emotions Going Wild right here on your number 103.1 Wild FM.
3: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
5: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
6: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing By Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may By Jessic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of By Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tambal nga barato.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa duulang maagtuan.
1: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.
2: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na.
3: Homestar Hardware.
2: Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Homestar Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa

0: FM 103.1. This is still Sugar Dolly, your hugot babe. Magandang hapon po sa ating lahat, Wild Babes. Always remember that in order for us to grow, we need both the courage to break old patterns and the discipline to build new ones. Importante po na magpatuloy pa rin sa buhay, and importante din na iset aside at kalimutan na rin natin kung ano yung mga nangyari before na ayaw na nating bitbitin pa in the future. Anyway, Wild Babes, speaking of bitbitin, speaking of future, kay Baoba mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas niya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? Usa ka adlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto, pagkataod-taod. Sugod na og tulo akong sipon og sige na ko pang hatsing. Mao nga, ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako. Inom daghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin nako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na day nato ang sipon, mudaghan ang virus sa atong lawas, muhinay atong resistensya, og pwede pa kining mutakod sa uban. Maong karon, lahi na akong diskarte. Sa unang senyales pa lang sa sipon, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte now with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with the proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling ugaliing uminom every 6 hours. Mong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho ug wala nay problema sa akong show. Busa Wild Babes, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag Newzap Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine, chlorphenamine, malate, paracetamol, and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Once again, ito pa rin po ang Emotions Going Wild with your hugot babe, Sugar Dolly.
1: Emotions Going Wild.

0: emotions going wild.
1: Wild FM.
2: Emotions going wild.
1: Wild FM.
3: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
6: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
5: Sa Paragis Bilabila, tili na ka, mag-agwanta pa.
7: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
8: Ah, nag-crave kag tamis.
7: Don't worry.
8: Kay naanag yun sa Iligan City.
7: Ang Berry Box.
8: Berry Box.
7: Moist.
8: Delicious.
7: Freshly baked.
8: Every day.
7: From dedication cakes.
8: Creme brulee cakes.
7: To cake in a cup.
8: We've got it all.
7: Available in strawberry.
8: Ube.
7: Yema.
8: Chocolate.
7: And
8: coffee flavors.
7: Ang pinakalami nga cake sa syudad.
8: Pang masa ang presyo.
7: Pang sosyal.
8: Ang lasa.
7: Bisitahan.
8: Sa ground floor
7: of Documento Building.
8: Barangay Saray.
7: Ilanga Highway.
8: Iligan City.
7: Across City Hardware.
8: Check them on Facebook
7: or Instagram.
8: Berry Box Iligan City.
7: Or call
8: 0905-204-9242.
7: Berry Box.
8: Cause every slice
7: worth the smile.
9: Berry Box. Oh, Berry Box. Come and see a little spicy joy for you and me.
10: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon.
11: Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-active o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updan sa exercise. Kaghatakan bastante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: Untamed Emotions. Emotions going wild. With your hugot babe. Sugar. Dolly.
1: Emotions going wild on Wild FM 103.1 with Sugar Dolly, your hugot babe. Reminding everyone to speak positive words to your life every single morning. You think success? Think healing. Think big. Think peace. You think happiness. Think with a growth mindset. No, always start the day with a positive energy. Dahil deserve po natin yan. Because whenever we start our day with positive energy, ato magudag ma-absorb, and the rest of the day, of course, naging positibo na tayo sa lahat ng bagay. And be a reason also kung bakit naging positive din sa buhay yung isang tao by sharing your positivity, your energy to them, your smile to them, at kung ano pa yung pwede at kaya mong i-share sa kanila. Ayun. Anyway, maayong hapon once again, Wild Babas. At upong timbayahon, ug maayong hapon. Ang mapapoy pagbangon karong mga orasa. Hello po. Maraming salamat for tuning in. Kumusta po kayo dyan? Naway nakangiti po tayo ngayong araw. No, gatagbo na mo gina ang kilay di hati. Eh, plaster sa na, ano? Dapat nakasmile. Tapos lang tayo ay muhang naong sasamin nga nagkabata. Madyod ko, eh. Bahalog akong edad lapas na sa kalendaryo. Pero nagkabata gihapon ko tungod kay magsigil kung smile. Ayun. No, iba na rin yung nagsasmile ka na mag-isa or nagtumatawa ka mag-isa, no, tapos magdaga na kaginahon na. Iba na rin yun na pagkakamalan tayong ano niyan, no, na makakita sa ato ang laing tao. Unsa na siya. Nabita, well, babas, maayong hapon once again. Indot siya ng kahapunan, especially ni Mister. Sa abang part karon medyo bugna-bug daw ang ilang kahapunan. Indot siya kay Mister nga nakay coffee po diha ang kape para sa mga kalalakihan. Natay Hard Max Extreme Coffee Mix. Mister, hanap po ba'y hard sa sarap, hard sa gana, lakas to the max, hard sa performance? Well, Natay Hard Max Extreme Coffee Mix, ang astig na kape, max masarap pag naka-Hard Max, max sasaya, max sa performance, pang pagana, pampagahi, pampadasig, makapa-abtik o lagsik. Busa sa mga suking butika, ayaw dyan kalimot, Hard Max Extreme Coffee Mix. Ginama po ni siya sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading o available online sa Lazada, Shopee, and TikTok Shop. Also, while the baby, atong timbayahon diag maayong hapon, may pagpaminaw. Ang atong mga suking tigpaminaw na karoon diya sa may Palaong area. Dengan kayong salamat sa may Palao Market the Pit. Thank you so much for tuning in. Also, our Wild Babas diha sa may terminal sa may National Steel Corporation maayong hapon. Dengan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Tanan po na ito ang mga driver karon bisang unsam na ang linya inyong gidrivan. Thank you so much for listening og maayong hapon. No, hinaot nga mo, ano sa tadiha po kaning mo padaplin, mo kaon kung wala pa kay paniud to, or di kaya mo relax lang usa, no? Kanabitawang mag-snacks ba kaya ka, or siguro kung medyo wala pa gid kaayo pasahero, samot na kung di ka kasabot sa dagan sa panahon. So relax lang usa, maminaw sa Wild FM, and then taud-taud balik na dayo, no? O snacks dayo, then pag uli sa balay, bitbitable kag snacks for your family. Kidako na jud kaayo na nilang kalipay. O mag-amping kanunay sa pagmaneho, no? Ayun. Anyway, Wild the Babas, ayaw pod kalimot ha, Mister, mga pari koy, sa unsam na yung ipang buhat diha. Natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tag 20 pesos sa nisya, protektado ka na, tipid pa. No need at tamo palitog lain-lain nga food supplement while babas. Kaya gihiusan na yung diritana ng atong gikinahangla na ay makabuhay, na ay moringa, ashwataba, neem, guyabano, na ay cinnamon, na ay turmeric, vitamin C, sodium ascorbate, na pagid ni siya ay B vitamins while babas, mangosteen, o guban pa for our overall wellness. Sa halagang 20 pesos, protektado ka na, tipid pa. Kaya gawin po nating EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ang atong adlaw-adlaw na kasangga sa kalusugan, maging alerto, matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking botika. And shout out po natin lahat ng mga Suki natong Tigpaminaw Online. Maraming salamat po for tuning in. And once again, I'd like to invite everyone to listen to us online. Pinaagi sa pag-download sa itong mga online application para sa itong online streaming. You may download UMBN Radio, Radio PH, Chin In, AMFM PH, Simple Radio, and Radio App. Or sa inyong mga browser diha, kung ga-open mo, search lang 103.1 Wild FM Iligan online streaming para mapaminaw ni ninyo anytime, anywhere, 24/7. And please do follow us online din, 103.1 Wild FM Iligan on Facebook, TikTok, and YouTube. Also on Instagram, Wild Babes. Ayun po. Once again, ito pa rin ang inyong Hugot Babe Sugar Dolly. Dinigihan po sa Wild FM 103.1, and this is Emotions Going Wild.
2: Emotions Going Wild.
3: Wild FM.
4: Emotions Going Wild.
3: Wild FM.
4: It's 2:09. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
6: May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
8: good news. Sa Emerald Year, walang interest ulit. First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
9: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit.
10: Available nationwide, pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, Series of 2026.

Crispy Fried Chicken Stores at Mulave, Zamboanga del Sur at Bangsalan Bank, Dumingag, Zamboanga del Sur Public Market, Palao, Iligan City at Bangsalan Bank, FS Pahara Street, Pagadian City, Duol sa Hafalina Hospital, Ug Salazar Street, Barangay San Jose, at Bang sa Aning Liampo House. OMG Crispy Fried Chicken. OMG sa pagkabarato. OMG sa pagkadako. OMG sa pagkalami.

0: in 1 og 650 mg kini.
1: Dragon Fruit Plus
0: Food Supplement Capsule.
2: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
3: Ah, nag-crave kag tamis.
2: Don't worry.
3: Kainaan na gyud sa Iligan City.
2: Ang Berry Box.
3: Berry Box.
2: Moist.
3: Delicious.
2: Freshly baked every day.
3: From dedication cakes,
2: cream brulee cakes,
3: to cake in a cup.
2: We've got it all.
3: Available in strawberry,
2: ube,
3: yema,
2: chocolate,
3: and
2: coffee flavors.
3: Ang pinakalamig nga cake sa syudad.
2: Pang masang presyo.
3: Pang sosyal.
2: Ang lasa.
3: Bisitahan.
2: Sa ground floor
3: of Documento Building.
2: Barangay Saray.
3: Mga Highway Iligan City.
2: Across City Hardware.
3: Check them on Facebook or Instagram.
2: Berry Box Iligan City.
3: Or call
2: 0905-204-9242.
3: Berry Box.
2: Cause every slice
3: worth the smile.
4: Berry Box. Oh, Berry Box. Come and see. A little slice of joy for you and me.
5: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugarcane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugarcane extract. Kag-down sa nga markoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kag-hatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. Hashtag palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Good afternoon, Walwebas. Mayong hapon po sa itong mga teacher, lakip na mga student o mga ginikanan nga nagpaminaw karon. Nga ang uban diha enrolled na good successfully. Ang uban pa doon pabod magpa-enroll. Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra malimot, lisod maka-focus sa klase, o gusahay dili kayo kasunod sa leksyon, basin kulang siya o hustong suporta sa pag-develop sa utok. Ang Memo Smart Syrup kay Brain Supplement para sa mga bata nga makatabang sa pagpalig-on sa ilang memorya o konsentrasyon, dakong tabang usab aron mas dali silang makasabot, makarecall sa ilang gitunan ug mas maayo ang ilang performance sa eskwela. Busa, hatagi og extra support ang utok sa inyong anak, Memo Smart Syrup para sa batang uptake og bright ang future. Produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga suking butika.
3: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang yung mag-utok? Kulang na og suporta? Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Iporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas uptake ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: It's 2:28.
5: Time check is brought to you by OMG, Lechon Manok and Micha. OMG, kapresko. OMG, kadako. OMG, kalami.
6: Dong, pagpalit na doog lechon manok, katong nga lang. Unya, kanang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
7: Okay, tay.
6: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
7: Unsa man taon ka tay na half ramal na didto kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pagyud. Unya, nakapalit pagyud kog bugas. Tara tayo.
6: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa ug lami pagyud. Maka OMG jud ka. Salamat.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: It's time. It's time. It's time for Untamed. Untamed Emotions. Emotions going wild. With your Hugot Babe. Sugar. Sugar. Dolly.
2: 103.1 Wild FM. You're so with your Hugot Babe, Sugar Dolly, for Emotions Going Wild. Remember, well, be best to love yourself a little extra right now. No, you're balancing so much, handling things no one sees. Grabe yung mga pinagdaanan mo lately. And still, you're doing your best. So give yourself grace. Importante po na alagaan natin yung mga sarili natin. Ato ang ampingan, ang atong kaugalingon, ug tagaan natong dahok hayong gugma. Minsan kasi sa sobrang dami na nang iniisip natin, sobrang dami ginagawa natin, nakakalimutan na natin yung sarili natin. Kaya nga, it's very important to choose yourself. It's very important na unahin din yung sarili natin. Samot na gula na ni mo, kanibitong gitagaagbili imong self, wala na kay pakabana si imong self. Well, maybe this time would be the right time for that. Anyway, maayong hapon once again, Wild Babes. Happy Tuesday. Maayong adlaw sa pagpili, sa saktong pilion, sa angayong pilion. Anyway, maayong hapon kanatong tanan. Hinaot, Wild Babes, nga natas kapiskays panglawas karong adlawa o sa mga sumusunod pang mga adlaw. Samot na nga tog yung i-consider always ang atong health. Munang dapat naka-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule gayod kita. Tag 20 pesos sa protektado ka na tipid pa. Wild Babes, nindot yung kaining atong part sa tuwang adlaw-adlaw nga pagpaningkamot. For only 20 pesos, maangko na nato ang binipisyo nga hatag sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, cinnamon, bawang, mangosteen, turmeric, vitamin C, sodium ascorbate, og uban pa. Kaya naman maging parte na ng lumalaking komunidad na pinahahalagahan ng kalusugan at wellness. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule dahil may buhay sa makabuhay. Available sa inyong mga suking botika. Also, ang ubandiha nga nag-workout gyud this summer, no, ang ilang yung gipa-fit, ang ilang kaugalingon, no, si Moto sa tabi. Kumusta? No, basinbag mo kag na nagitay na simutan na nga di mao, mo nang dapat kita nga maligo. And sa atong pagligo po, dapat magsabon po ta ni ining celebrity. Natay celebrity nga beauty soap o gang celebrity plus kojic soap. Mo na po ni siyang reminder nga if ikaw di nga naminaw karon nga wala pa dyan ka nakaligo, well, dapat nagyod kang maligo while the babies. Well, kuya, well. No, lahos na dayon sa may AGR Pharmacy. Palit dayon ni ining celebrity plus kojic soap and celebrity beauty soap. Duhani ka mga sabon while babas, mugid po ni ang sabon ni Sugar Dolly. So kung ikaw diha gusto ka muhamis imong skin, gusto ka glowing imong skin, kada bitang feeling nga murag meron siyang sariling ring light, no? Kada bitang nga feeling, of course, maangko na nato with celebrity. Celebrity Plus Kojic Soap and Celebrity Beauty Soap. Of course, kaning Celebrity Plus Kojic Soap, adunay olive oil, goat's milk, papaya, and kojic acid extracts with vitamin E pagyud well babas. Para kitag yung tanan younger looking na cutie celebrity pa, gamit jud ni ini araw-araw. Again, available sa may AGR Pharmacy. Ginama ni sa said marketing na tatak magaling nga mupoy nagama sa said paniawan capsule, said liniment, ug ang kugon herbal capsule. Once again, ito pa rin po ang inyong Hugot Babe, Sugar Dolly, Emotions Going Wild. Dito pa rin sa nangungunang himpilan sa lungsod ng Iligan, this is 103.1 Wild FM.
3: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
1: Emotions Going Wild.
4: Wild FM.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik, ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
6: Dapat matik, ibay Jessic.
7: Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, ibay Jessic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Nay, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: JR, bilisan mo, manguli tayo ng mga ibon.
10: Ayun no, dalawang ipon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
11: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
12: Hep, hep, bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng boltahe na dumadali sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ng tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
11: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaatyag.
12: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
13: Isang paalala mula sa

0: Uy, nangita ka og motor nga barato. Likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
1: KYD Motors Corporation.
0: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Og paspas pagyud ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila o tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354 or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
2: It's 2:42. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment, mapalit sa mga suking butika.
3: Also brought to you by St. Michael's College of Iligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.

0: emotions going wild. Wild
1: FM! Eh, baw mo, na ako'y napansin diri sa station. Grabe kainit sa gawas. Nya, bugnaw ra ba kaayo ang aircon sa sulod? O sa kaadlaw, gikan ko sa gawas nga gisingot og ayo. Pagsulod na ako sa booth, perting bugnawa sa aircon. Mauto, pagkataod-taod, sugod na og tulo akong sip-on og sigin akong panghatsing. Maunga, ganyuzab Z Plus ko dayon. Kasagara man good, ipahuway ra na nako, inom daghan tubig, kaysa akong pagtuo, mawala ra na dayon. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sip-on. Kay kung pasagdan na di ay nato ang sip-on, mudaghan ang virus sa atong lawas. Muhinay atong resistensya, o pwede pakining mutakod sa uban. Maung karon, lahi na akong diskarte. Sa unang sinyales pa lang sa sip-on, muinom na ko dayon og Newzap Z Plus Forte. Newzap Z Plus Forte na with zinc, pinalakas na immunity versus previous formulation, kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na nako padugayon pa ang sipon. Mas dali na ko makabalik sa trabaho o wala na'y problema sa akong show. Busa while babes, timan-i. Sa unang senyales pa lang sa sipon, pag Newzap Z Plus Forte dayon, para padayon ang kalipay, padayon pod sa kinabuhi. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc ay generic name ng Newzap Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic ug usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ang tili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150. Plan 150. 80 Mbps for 2,299. For plan 80. And 50 Mbps for as low as 1,499 for plan 50. Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014 Series of 2022.
4: Sa mga nangitaw gerbal nga barato ug epektibo, diha sa ato mga butika ug parmasya makita ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulata nga ang imong lawas sumubigay. Panalip di kanunay pa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butikag parmasya sa inyong mga lugar.
5: Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basta nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500 suplemento nga himo sa the sugarcane extract kag down sang amarkoso. Clinical DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan basta nga pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikapoy ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Stress ka ba?
7: Mag-Aerovit Capsule na!
6: Kulang ka ba sa tulog?
7: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
6: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
7: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
8: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: ABC St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations. The following registered criminologists. Registered criminologists. Joel Largo Abriol Jr., Davy Kuot Abuton, Sean Michael Pauline Ajas, Sunny Boy Molarte Alistante Jr., Bin Laden Baloa Asi, Hamdani Kundayu Bakarat, Muhammad Akim Limpao Baguan, Abdul Rahman Magumnang Bayaw, Rochelle Aima Ismar Kahanap, Alnor Ganda Kali, Alsamin Duka Kamid, Mary Joy Tingang Canes, and Eddie Manlupig Ganiete. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
10: Committed to excellence.
11: Kamao ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin at minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
12: It's 2:57. Time Check is brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: Emotions going wild on Wild FM 103.1. Still with your Hugot Babe, Sugar Dolly, and leaving you another Dolly reminder bago po tayo magpaalam for today, reminding you that your biggest superpower is your ability to stay in a good mood no matter what's going on in your life. No, while others get derailed by stress and drama, dapat ikaw andyan pa rin, dapat good vibes pa rin, no? You stay focused because that's what sets you apart. Of course, well, babies, gusto nato nga peaceful lang ang ato ang life. Gusto nato nga kalmado lang. Gusto nato nga hapsay lang, no? And go with the flow. At the same time, you do what makes you happy. You do you. Importante yan sa buhay, well, babies, no? Kumbaga, buhat ato mga butang nga nakapag-grow sa imuha while making you happy at the same time. Anyway, speaking of happiness, well, babies, remember that happy wife, happy life, munang mister, ayaw kalimot sa kape, hapit una sa mga suking butika before mo uli, ayaw kalimot sa Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng, kasi nga Max masarap pag naka-Hard Max. Hindi lang ito pampainit ng gabi, pangpalakas din ng katawan buong araw. Ginama sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, available sa mga suking butika, also available online sa Lazada, TikTok Shop, and Shopee. At huwag din pong kalibutan ang atong kalusugan munang natay EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule for everyone, especially sa mga busy o laging on the go. Dapat before mula kaw sa balay, nakatake na gid niini para sakto na gyud og pabalon, no, the entire day sa imong mga trabaho diha need tiwason. Ganado jud always and dili jud kapuyo na atong lawas tungod kinaka-boost ang atong immune system with EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule nga tag 20 pesos ra sa mga suking butika dahil may buhay sa makabuhay. Nais ko lang pong pasalamatan tanan nato mga wild baby na nakatutok sa ato always. Maraming salamat po. By the way, ato ang i-shout out di ay, no, hapit na malimot ni ini. Shout out diha sa may New Panay Esperanza Sultan Kudarat, ang mga pamangkin ni Kuya Henry Hapinat, to Irene and Ruel Bugador. Maraming salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Again, people of New Panay Esperanza Sultan Kudarat, maraming salamat po. And speaking of Sultan Kudarat, nais ko lang pong batian din ng magandang hapon. Maraming salamat sa iyang unending love and support din sa amin. To Ma'am Karen Caballero of Sultan Kudarat, thank you so much, Miss Kay, and ingat po always. Sa lahat din ng mga taga Sultan Kudarat diha naminaw sa ato online, maraming salamat po. This has been ang inimang Hugot Babe, Sugar Dolly. Hangtod ugma po ni Well Babies. Again, si Sugar Dolly po ito nagsasabing, sa buhay, huwag pong magmadali, because if it's meant to be, He will let it be. Kanunay mag-ampo and mag-amping, Well Babies. Happy Tuesday! Adios!
1: Emotions going wild.
2: Wild FM!
3: Emotions going wild.
2: Wild FM!
4: Maayong hapon sa inyong tanan. Ako ni... Ito maayong hapon si Aya Babe ni Wild Babes nga mag-share sa inyo sa mga results. Kaya naanag yun, init-init pag yun siya. Mas init pa sa Malunggay Pandesal. Ito na naging na ang mga resulta, ha. Oh, ready na ba kayo? For PCSO-STL Sur 3, for Llano del Sur and Llano del Norte including Ligon City for 3 p.m. draw. Nana, Abrina na, ibuklata na ninyo mga ticket din, ha. Buklata ang mga mata aron makita og tarong og maubag yun ni ang ako ang gikuan. Maubag yun ni siya. Maubag yun na siya. Kaya ang resulta sa Llano del Sur, 164. Again, that is 164 in exact order. For Llano del Norte naman po, including Ligon City, 032. Again, that is 032 in exact order. So, dapat always tayo mga negag. Okay. Mamaya, abangan nyo naman si Randy Coco. Siya na naman yung mag-a-announce. Mamaya, abangan nyo, ha? Mamaya. Uy, mong parento sa unahan, Wild Babes. Ako ba ay susunod na? Sayo-sayo, lingaw-lingaw. Siyempre, dito lang yan sa Wild FM 103.1. Hele, pagway.

0: 4J Sports Activewear at Tita Fennis Building beside Guy Sanumol Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports
1: Activewear! Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
2: Abi na ko bon ko sa kalam ko girid na ko nung kadulan pero na sila na sa kanya gani ko ito doctor ng rakyat na tanim mo tapos girid na nagayon ko
1: mao ka na ang Yaki Herbal Capsule mas epektibo dapat subukan nyo.
3: Kung nangita ka og hardware supplies, Homestar Hardware na. Homestar Hardware. Ana sila sa Tibanga Highway at bang sa SP Gold. All your construction needs, hardware essentials, di kalidad na materyales sa ubos na presyo. Naara sa Homestar. From tools, paints, plumbing materials, hangtod sa home improvement supplies. Kompleto na. Dali ra kaayo makapili sa among quality products with affordable prices. Call us now at 0917-713-8111. Tawag sa landline 222-0995. Home Star Hardware. Para sa tanang proyekto, ikan sa balay, hangtod sa negosyo. Home Star Hardware.
4: It's 3:12.
3: Time Check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable. Wild!

0: Разкопайте там не сексуальную.
1: Kanunay kabanggaan to sa mga bacterial o viral infections sa iyong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sinimoy sagad ngayong dan sa pag-ubos sa iyong immune system. No worry about it. Kaya niya na ang maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abunda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
2: It's 3:20. Time check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika. Also brought to you by Palawan Express.
3: May pangangailangan, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
4: Luis Manzano po. Kung may pangangailangan, palaparaan.

0: napakaraming branches. Kaya madali magpadala at mag-claim.
1: Napakababa ng service fee.
2: Palaparaan sa Palawan Express.
0: Kaya ipalawan mo na. Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at Dunay, Hyperthyroidism.
4: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka ng mag-permente, kumadunlan, ilgaon. Pagpa-check up na ko, mauna din ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong si Panyawan Capsule. Hey, karoon, dili na kayo kumag-palpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
3: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pag-normal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.

Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Alas 3:28 itong oras karon, Wild Bibas. Why? The caravan. Why? Tulo laway. Kaya naglaway na lang yun siya sa iyang mga kauban niya sa opisina. Kaya nag-order mga bugnaw kaayo nga mga iced tea, milk tea. Sa parang mga tea din ha. Ibang tea yung gusto ko. Mo na diha. Kutob ra gid ni siya maglaway no. Gihurot niya og bangka ang iyang kwarta Mirisia. Mo na ka hamburger man. Di lagi magpalabi og hamburger ha. Kikining ka hamburger na to wala gi kabut ngan. O sige, mag-order yun siya na kung bahala sa inyo. Sweldo ko today. Labi, og siya na wala na kwarta Mirisia. Why? Tululaway. Maingit ka na lang dyan. Mayong hapon, diha kay Precious, diha sa may palaong, naminaw ka ron. Hello, Precious. Ano bang snack mo dyan, Precious? I-chat nga. Uy, anong snack nyo? I-share nyo sa akin para masuya pod mi, uy. Kinimita, wate kwarta mo. Oro ba'y tiguan sa mga cravings ay maglagot! Lagot kayo gid ko ngayon ana ng mga moments sa life. Wow, sa daw. Kung ganus away kwarta ay hapon igara o mag-grave gid kag tamantaman. Ay hapon mo gara ni mga kauban sa trabahoan. Uy, mag-order ko ani ba rin makalesta og kuan kanang delivery fee og duha atong baliton. Da budol. Order po din siya. Sige. Why? Tulog lang why. Risig yun. Para naging na siya tambal sa laway. Tambal sa kasuya. Sige lang tagkasuya, ani. Ayun na, sige. Kasuya ang kinabuhi sa uban. Kaya lahi man po na ilang mga atake din ha. Lahi po na ilang mga pathway. Ang saran! Ang saan ang pathway? Fats lang yun mi, ani. Wapag yung way. Lumaguyog. Uy, maayong hapon sa inyong tanan ha. Oo. Sa mga suking listeners nato din ha. I-text nyo po ako ha. 099. Muro ka memorize. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. O pwede gipod ka ayaw mo mag-chat sa Wild FM Space Iligan. I-text nyo ko kanang paibaw ako kung sa inyong mga gipang kaundi karoon. Para sabay-sabay kaming mainggit at mag-shout all! Why? Tulo laway. Okay, pariyan mo ni Precious. Huwag yun may snack in tawon. Huwag yun magpada din. Ay, kini ako ipadala sa inyo ha, oy. Oo, ay magpalabi ng mga kuan, yung mga snack. Makadaot man na siya sa inyong life. Makadaot pag yun sa inyong mental health. What? Makadaot yun kasi mga gunaw na nga. Oh, alam mo, mga siya naging. Higit ka ka-focus sa imuhang work din ha. Mauna ka din nalay. Dili na lang ka-invest, ma'am. Umuli ka unya. Mahapit ka sa inyong mga suking butika. Mag-ask ka din ha. Yeah! Ask! Mga tanak kag dragon fruit plus herbal capsule 650 milligrams available. La available daw mga pabalita ko dire abi mga 16 box. Boxes. Boxen. E karton na ma'am. Ay po ni hoard oy ay hot di sila. Oo. Palit na sa kanunay na pinabarato yung Wild Bibas. Makatabang o garantisado ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Kina siya Wild Bibas, pwede ni siya mahimong proteksyon nato kay tungod i-boost niya ang ato ang immune system. Aron ready gid kay ta everyday nga mo muatubang ang mga murag virus o nabuang. Ay, lahir ganyan kainit karon ay murag musulod man sa ako ang skin and bones.
kana siya pero ready kay ta ready kita mo unsay tawag ani matubang anam dita mahadlok okay protected man ta with dragon fruit plus herbal capsule 650 milligrams mabibili po sa inyong mga suking butika okay sige ha palihog lang po and precious palihog po pagulat sa do kana kita ni mo palihog gid no lokoid. Ay, shout out di ay kang sender 7891 na nagkaon og maruya, maruya nga saging, na day lain na maruya de. With soft drinks. Jenny Patalinghog Jersoni from Barangay Villaverde. Shout out Purok Size. Purok Size magingay. Mura mag-flip top si auntie. Okay, Wild Babas, magparenta sa unahan. Di ha, naka-precious ha. Mag-enjoy ka dara, palihog lang. Ay, magparenta sa unahan, Wild Babas, alas 3:34. And the beat goes on, this is Wild FM on 3.1. Halapag Wild, kimubalik recover. Uy, shout out nga pala. Oh, ikaw talaga precious sa taga dyan ka pala. Dapat imo kung hot dandre o crispy. shout out sa mga ladies diya sa Kalunod Tabal Action House. Ganaminaw karon. Isa na diya si Precious. Precious, good kay ni siya. Mano magbitbit ni siya o isa ka kuan. Isa ka lapad nga panit. Uy, mapanento sa unan. And the beat goes on. This is Wild FM 103.1.

0: Johnny Rock.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Previous formulation.
2: It's 3:40. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
3: Matud ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apil na niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kugon Grass nga napamatud-an.

0: That song was brought to you by Sed Banyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: Let's go put it on music sa wild, no?
2: Aog yun!
3: Sed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sed Banyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
5: Ang imong palalito na dinanimo angay pang problemahon kay naara sa usa ka tindahan ang imong mga gikinahanglan. Sigig ihap simhuang budget kay basin magkuwang maring. Tinanaangay pa nimong kabalak-an kay sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na anadipto tanan. Gikan sa appliances, sa balay, kitchen utensils, towels, curtains, beauty products, accessories, school supplies, grocery items, ug uban pang palaliton nga mapalit sa pinakaubos nga presyo. Busa, tara na, mag-shopping na ta sa Golden Star General Merchandise and Supermarket na himutang sa Quezon Avenue, Iligan.
6: Golden Star General Merchandise and Supermarket.
7: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganamanam na to akong pamanhod og ka normal pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento nga himo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kag-hatakan bastante nga pahuway ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Happy birthday!
12: Uy! Thank you! Unsa man ni?
11: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko anaan nila nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
12: Uy! Dr. Funji nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
11: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Funji Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
12: Tambal nga sabon?
11: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangaton tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakita og uyab anang daghang kang kinalutan?
12: Salamat kayo, Mayo Region, nga na ay Dr. Funji nga sabon.
11: Dr. Funji, antifungal medicated soap.
12: Para sabon eh, hap-hap, katol-katol, ug funjay. Mag-Dr. Funji na, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Darling, lami kaayo ikaon og lechon manok karon ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atoa, darling? Nga naghan ra ba tag-ana? Ya mahal na ra ba ang lechon manok karon?
14: Aso, Sterling, pwede ka na hibaw nga naa na lechon manok karon nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
13: Uy, mao ba, darling? Unsa man na?
14: Aw, wa nay lain, darling. OMG lechon manok. Nakanhing og is lechon manok, nagrebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
13: Wow, minduta gud ana, darling. Unsa pa atong gihuwa? Dali na! Magpalit na ta dito sa OMG Lechon Mano. OMG sa sarap, OMG sa kadako.
15: Okay laki, okay sarap, OMG Lechon Mano.
16: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan ang iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak na si Marjorie kay himsog na kini.
17: 4 months ako na siya ipainom og Yaki Vitamins niya. Nga haplas po na niya, Yaki po niya, oil. Nakaroon niya, basta ng taon, busbos na in taon.
16: Yan ang Kidiaki Vitamins o Yaki Liniment Oil. Mapalit sa mga butika.
0: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang toxins mudahod sa function sa blood cells. Gamaw itighatod sa mga nutrients, oxygen, o tubig. Ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaod sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas. Gamaw'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw o Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
18: It's 3:57.

0: That song was brought to you by Downy.
1: Downy Rock.
0: The Rock. Bango-bango.
2: Alas 4 in punto at ang oras ka ng Wild. Bebas, get wild. Stay wild. Young Akshamang. With Wild FM 103.1. Hanga kitke ang kainit. Nga paguman na parisan pag inimog ka ng walay kwarta. Luwag wild. Imbis ka ng init lang ang panahon mo, init o kapilang imong ulo. Merisi ang tarap. Lalakpak ka naman yung mga sarili natin dyan. Oh, at least no, kung nag-uul ka, wanay na bilin sa imong swildo, dili mag-uul. O, oh, diba? Binuangan naman ta ni Ayu Babe din ni Huey. Dili, uy, totoo nga. Oo, huwag ka mag-uul dyan. Ibig sabihin yan, nagvavayad ka ng maayos. Isa kang responsableng tao. Congratulations naman dyan. Palakpakan, itap ang iyong kagalingon. Kay mag-itap na mo dyan. Sa imong mga bayro nun. Like apoy ani oy, kanang murag igo na lang kita nagtrabaho para mobayad sa utang no, para dili ta mapriso. Wala kay pang snack ani gyud, last na. Sige. Kasi na pagin may gamay Cowens dira pang coffee. Sige na i-push mo na yung coffee na yan. Kasi itong coffee na to masarap kasi eh. Sulit naman siya Wild Babas. Napagin siya ay Ganoderma, na ay Mangosteen, na ay antioxidant properties, na ay canela, na ay bayabas, na ay rosehip, at marami pang iba. Rich in antioxidant properties. May pa siya, na siya property, no? Itani, you target sa koko. Paguman, kuan pagin siya ka ng vegan, gluten-free, low in caffeine, rich in vitamins, mineral, protein, fiber. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Sa mga gipangduka na gidin ha, abot lang po ganun, giduka na siya. Nga Igor, man yung tao na siya, nag-scroll diya sa ilang trabahoan. Kahayahay ba? Taga-fagmana yan? Kapang away, maragdili po din na si Aya Babe, no? Kanang mumulihok raog nanay ka ng supervisor sa likod. Nana ang manager nagtanaw. Parag wala. Kiver. Facebook siya dyan. Anyway, Kong Highway again ha. That's EXL Coffee Mix 17-in-1 na mabibili po sa inyong mga suking butika and online. Sa mga gusto pong mag-text dyan, i-chat niyo po ako, i-text niyo po ako. Zaron, pupun sa inyong mga snack diya karon. 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. I-chat na inyong mga pagkaon din ha. I-text ako ah. Aron, sabay-sabay tayong maglaway. Anyway, Kaug Highway ha. Again, mayong hapon sa tuang mga driver, sweet lover. Kay lagyong ipasakay ilahang mga asawa nga grabe ka guwapa. Hala, oy, ingat sa biyahe ha. Oy, by the way, this next song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan na Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. And the week goes on. This is Wild FM 103.1.

0: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. By the way, that song was brought to you by Alaksan Extra. Ang imong nailhan na Alaksan Extra, galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mas papatid ang music sa wild, no?
2: Ahog yun!
3: Lang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita, kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow, mas maayo pa?
6: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo ka direkta.
6: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: It's 4:10. Time Check is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, birthday sa imong anak? Anniversary ninyo?
13: Ah, nag-crave kag tamis.
12: Don't worry.
13: Kay naanag yun sa Iligan City.
12: Ang Berry Box.
13: Berry Box.
12: Moist.
13: Delicious.
12: Freshly baked.
13: Every day.
12: From dedication cakes.
13: Creme brulee cakes.
12: To cake in a cup.
13: We've got it all.
12: Available in strawberry.
13: Ube.
12: Yema.
13: Chocolate.
12: And coffee flavors.
13: Ang pinakalamig nga cake sa syudad.
12: Pang masang presyo.
13: Pang sosyal.
12: Ang lasa.
13: Bisitahan.
12: Sa ground floor
13: of Documento Building.
12: Barangay Saray.
13: Mga highway.
12: Iligan City.
13: Across City Hardware.
12: Check them on Facebook or Instagram.
13: Berry Box Iligan City.
12: Or call
13: 0905-204-9242.
12: Berry Box.
13: Cause every slice
12: worth the smile.
14: Berry Box. So Berry Box. Come and see. A little spicy joy for you and me.
0: Hello there, Wild Bebe. Sobrang init naman dyan. Check your time. It's 4:10, alas 4 G's na. At naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong makuha ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Ngunit para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 17 na makapangyarihang sangkap tulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong lagunan, gandi at vitamin C sodium ascorbate para sa kabuuang kalusugan. Sa halagang 20 pesos, protektado ka na tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw mabibili sa mga suking butik.
15: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus. Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
16: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa kabila ng ingay at kalituhan sa mundo, sa gitna ng mga panahon ng kawalan ng katiyakan, sabi niya,
1: "Be still and know that I am God. I will be honored by every nation. I will be honored throughout the world."
0: Psalms 46:10. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: It's 4:15. Time Check is brought to you by M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
3: Good news! Sa M. Lulier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, series of 2026.
2: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA with registration number FR80715. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong banatian. Liguna ang imong vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag-adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: What?

0: to mom. With love, make this day more special with Novellino, my wine and only. It's 4:24. Time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms?
1: Baka flu na yan.
0: E BioFlu na.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients na epektibo, puro ug siguradong makatabang aron op Optimum Health, matamasa. Kung saon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: get wild. Stay wild. Dito kasi si Idol, oy, with Wild FM 103.1. Alas 4:32 sa itong oras karon, Wild Biba sa may bisita dire big time gini siya. Hungarian. Kasi gamingan mo gini siya din hiyog ka ng air break. Nagkapoy na daw siya record nga. Nag-arsa og bata. Uy, anyway, kaugayway, maayong hapon. O, precious, ha? Na-play ko na yung favorite mo. Palihog lang. Oo. Kwani siya. Usanin siya sa ladies diha sa Kalunod Tabalachon House. Salamat, yudaan. Nabiya mong bisita din, hey, Bakinaman. Sure. O, maayong hapon sa ato ang mga kuan din, ha, kanang bisita. Ambot po nga nung hapon po nila tuyoon na mong bisita sa inyong mga balay, no? Na nakahanda na noon ang inyong basta, oy. Ang hirap mag-air break, magandito si Idol talaga. Idol. Ayun na nga, may chismis ako sa inyo. Oo, pwede niyo siya i-share, ha, para mas daghan ang makabalo, mas daghan tanga ka nang mausab yun ang lifestyle. Ano yun? Mabaho ako, huwag niyo akong hawakan, please. Hindi yan naka-laundry yung damit ko. Nakakuan lang. Naka-wash-wash. Sige na, i-out of topic ko ninyo ay. Ayun na nga, Wild Bebas. Para hindi kayo mahirapan everyday na makipag-halubilo sa mga tao sa buhay ninyo. Sa mga tadrino na ako'y nakikauban nga kaan. Gymnastics. Ang saroon. Nga mahilig mag-shuffle o playlist. Correct, no? Perfect siya. Sige, mag-focus daw siya. O at least na-boosted ang iyang immune system, Wild Bebas. Again, para ready po tayo everyday mag-fight against germs, bacteria, and viruses. O, disan mag-uol if na kay mga bukul-bukul, sisig Timor! Hypertension, diabetes, ug sakit sa kasing-kasing kay makatabang sadni. Dragon Fructose Herbal Capsule, 650 milligrams. Barato, makatabang yun. O garantisado mapalit sa inyong mga suking. Butika, it's ang 435, alas 4:35. O again, pwede niyo po akong i-tag 0997-986-9419. Again po, 0997-986-9419. Magparente sa unan, Wild Bebas kay Chismis, sa amin din ni Oy Game Reunion Manggood ni Bokyong Tilde. And Weed Goes On. Secret na to, ha. This is Wild FM 3.1. Alam pag wild kay mo balik rako at may magbabalik din.
1: This song is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rob Bango Bango.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Kabaw ba ka nga nagkabataan na karoon ng mga taong adunay heart diseases? Sama sa heart attack o stroke. Maong paliguna ang imong lawas.

Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. O tawag sa 0994-641-9489 or 228-3354.

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas kapatid ang music sa wild, no?
2: Awok yun!
3: Wild FM! Kabantay ba mo, Wild Babies? Kung naagali isang agisipon sa office, sunod-sunod na dayon mo matakdan. Nahitabo na diri sa station. Among isa ka kauban, siyug pang hatsing o gisipon. Mauto. Pagkataod-taod, ako na sa dayon. So, nag-use up Z Plus ko dayon. Atong una man good, ang ginabuhat ra nako, ipahuway ra ni. Dayon inom tubig. Pero napansin ako, mas mudugay man hinuon akong sipon. Kay kung pasagdan na di ay nato, mas mudagan ang virus sa atong lawas. Mas muhinay atong resistensya. O pwede pagyud mo takod sa lain. Maunang karon, sa sugod pa lang sa sinyal sa sipon, use up Z Plus Forte dayon. Use up Z Plus Forte na with zinc. Pinalakas na immunity versus previous formulation. Kaya tulong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise para sa mabilis na pagaling o galing uminom every 6 hours. Maong karon, di na gyud nako napadugayon pa ang sipon. Ug mas kampante ko makabalik na dayon sa trabaho ug makabonding sa pamilya. Timan iwal babies, sa unang senyales pa lang sa sipon, use up Z Plus Forte dayon. Tambali ang sipon para mas mabilis ang ginhawa. Ang phenylephrine chlorphenamine malate, paracetamol and zinc, generic name ng NewZep Z+. If symptoms persist, consult your doctor.

0: It's 4:54. Time check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
1: Kitang mga laki, tayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan, may nalang na ay bag-ong Revicon, ang strong man's multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magalang. Pundasyon ng mabuting tao. Tinuturuan natin ang mga kabataan na igalang ang mga nakakatanda.
5: Nano pa, Lala?
4: Ang paggamit ng po at opo, nagpapakita ng respeto at pagmamahal. Ayon sa Ephesians 6:1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon. Magalang, ikaw ang M Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
6: And I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
7: Mag BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan.
9: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palit kanunay sa maski pa barato. Osbon ko. Palit kanunay sa maski pa barato. Ga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Wa nay lain pa. Ang Dragon Fruit Plus herbal capsule 650 milligrams pang antay bukol-bukol. Buhili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, kung may sakit sa kasing-kasing, mukin ang pinakamaayo nga herbal capsule nga angay imnon kada adlaw. Ayaw paglangay. Adto na sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Epektibo, barato, garantisado.
11: Uy, nangita ka og motor nga barato? Lihon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation Iligan. KYD Motors Corporation. Mahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, og Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, og pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka palaka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa. Barato. Ligon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
12: Gikapoy ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Stress ka ba?
13: Mag-Aerovit Capsule na!
12: Kulang ka ba sa tulog?
13: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
12: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
13: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
14: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 4:57.

0: That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Alas 5 in punto atong oras karon. Wild Babies Get Wild. Stay wild with Wild FM 103.1. Alas 5 in punto na pero medyo mainit pa rin po yung panahon. Kaya magpayong ha. Oo, okay. Kalas kay kaog sabon. Alam po ko dyan. Tapos yung sabon mo, hinahati mo pa siya. Ginaputol-putol ni mo 5 times. Kaluoy in daw sa sabon, no? Lapag wild. Hinaut, mabot ang panahon nga madato na gid ka. Nato nang iampo, wild sa biba sa lapag wild. Mabot ang panahon nga dilit na po daghan og sabaw ang noodles. Chark. Mga ganang-ganyang eksena, no? sa una kay ganang pag naarag yung event or na-birthday sa mga iharagin may makalechon manok. Ngayon parang uy, kung taga-taw-taw, galechon manok na siya. At least, no, ang sa unang binimuog ka ng pang adunahan lang yun or pag na ay extra, ay hara ka makapalit or maka-afford. Karon mapalit na nimo siya sa regular nga mga adlaw. Diba, makalaag na ka o gusto nimo. Pero parang, ano, kumusta ka dyan? Ang uban, kag-give up po na gid ayaw, ha? Oo. Paringkamot sa imong life kay maumanggin ni makanindot sa kinibuhi ang challenges. Sa daw. Anyway, kaog highway. Kining coffee nga rich in antioxidant properties. Tapos gawa pa sa native purple corn. Tapos yung native purple corn, napagid siya iyang kaugalingong sangkap. Grabe na gini siya. Ngayang kaugalingong sangkap mo no, sa daw. Iyang kaugalingong sangkap pod mutabang sa tuwa mulaban against obesity, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. One ay lain na EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito po yung coffee na suwabe lang po. Pwedeng-pwede po sa mga may sensitive na chan dyan, sa mga may GERD or gastritis, baka ha, pwede ito. Hindi to siya mahapdi sa chan. Opo, EXL Coffee Mix 17-in-1. By the way, thank you so much. Ito ang mga online listeners ha. Pwede po tayong makinig online sa aming mga online streaming apps. Opo, UMBN Radio, AMFMPH, Radio App, Simple Radio, at saka Radio PH. Opo, at maraming salamat po sa aming mga followers. So sa mga gusto pong makita ang aming pagmumukha, kafal. Oh, pwede gid kayo i-search among Facebook or among mga social media accounts. 103.1 Wild FM Iligan. Opo. It's 5:04, alas 5:04 na Wild Babies. Magpadayon sa unahan. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang number one, nag-uunang radio station sa Iligan City. Wanay lain ang 103.1 Wild FM and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas guwapo jud ang music sa wild, no?
3: Awog yun!
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Ang saka extra, karun. Up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan Extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Uy, nabugahat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisnak na kuhana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ganda ng saranggola ko! Doon tayo sa may tore. Mahangin daw kasi doon.
7: Oops! Alam ba ninyo na bawal magpalipad ng saranggola malapit sa tore?
8: Bakit naman?
7: Kasi kapag dumikit ang saranggola sa tore o sa linya, maaaring masunog ito na pwedeng maging sanhi ng malawakang brownout. Posible rin kayong makuryente.
6: Naku! Nakakatakot naman yun.
8: Sige, sa ibang lugar na lang tayo maglaro.
7: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
9: Isang paalala mula sa NGCP.
10: Mayong hapon, ate ko and kuya ko, check your time, it's 5:11 alas 5:11 na. At ipinakikilalang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner nyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 na herbal ingredients sa puno ng nutrisyon at 66 sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa'yo. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus and Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din po sa inyong suking butika.

0: It's 5:14.
1: Time check is brought to you by Downy.
2: Downy rock
1: the rub bango bango.
3: Good news, Iliganons! Ani ana sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ani ana? Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga helmet, Saga jersey, Saga keychain, og plate number holder. Plus, ang ato shop service, adunay mga highly trained nga mga mekaniko. Ana ani mutang sa bag-o niini nga address, sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
4: Basta motor sa Saga Tabay.
5: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o glisod makafocus sa klase, paasin kulang siya o suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira! Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong

0: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: It's 5:16. Time Check is brought to you by M. Luillier, tulay ng pamilyang Pilipino.
2: Good news! Sa M. Luillier, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. For DTI FTA 248973, series of 2026.
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usaka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, ug uban pang chemicals. Huwag danga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og Genitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Wild!

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Para sa akin, likas sa puso ng Pilipino. Sangiti o luha, handang magbigay ng aruga sa oras ng pangangailangan. Nagbibigay ng lunas, nagtatanim ng pag-asa at pagmamahal. Maging mahabagin kayo sa isa't isa at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Ephesians 4:32. Malasakit, ikaw ay an extraordinary Pinoy, brought to you by

0: Mga pinata!
1: Ania na ang kape na makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric uluyang dilaw, cuyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and Dant Dairy Creamer. Sa mga gibawala ng inubog kape, makainom na yun mo.
2: Ay, kalame siya kape oy.
1: Mga pinata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: It's 5:25.

Alas 5:28 itong oras karon. Wild Babies, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Napabay na nga tao, no? Iris ganyan tanan. Irison ang imuhang problema, ganun. Irison ang imuhang makeup. Irison ang imuhang basta tanan. Pero gusto gin mo iris. Ay mo pag-iris o ako ha, personally, yak arte talaga ng personally na yan. Oo. Kanang basta na ako'y kwarta, no, kay dili ko kaon og lain. Like for example, dili ko familiar na nga kananan or kanang pagkaon. Kay, amot lang, feel lang masayang siya. Okay. Maumaura gud akong extra or maura-maura na akong kwarta. Then, matry ko something new. Murag dili gud siya applicable, ma'am. Send siya kayo. So, nagtugit ko sa kuan, kanang familiar na ko. O kanang siguro gina-crave gina na ko siya. Siyempre, oo, mag-crave man kita sa muta ka ng mapit ang kinsi, baka naman. Sige, tag baka naman, ani din hi. Sige, tag madungog-dungog, ani. Ay, kanasakata madunggan. Yak! Ito, Wild Babies, Hazer's Kitchen, ha? Kung gusto niyo something familiar, kasi home cook po yung mga pagkain nila. Tapos, budget-friendly pagyad na. Oo. And free delivery pagyad from Santa Filomena to Minubo areas. For outside boundary deliveries, 50 pesos lang po ang additional charge. And isad mo mag-uol sa mode of payment kay familiar sad po siya. Kay mudawat sila og bank transfer, GCash, Paymaya, or cash on delivery with minimum payment po. Opo. So, para mas makaibaw mo kung sa inyo ang orderon din ha, kung sa available, ano sa ba pwede mag-order, fully book na ba sila or dili, updated mo sa ilaha, pwede ninyo i-check ilang Facebook page. That's Hazer's Kitchen Catering Services, or you can visit the website www.hazerskitchen.com, or pwede kayo mumubisita sa ilang booking office diya sa may Palao, General Aguinaldo Street Extension, diya bitaw sa may WeFit Gym, tapos gamay lang yun nga mga likang Hazer's Kitchen na dayon. Or sa pinakadali yun nga pamaagi Wild Babies, i-contact sila sa 227-3040 or 0917-321-1946. Again po, 227-3040 or 0917-321-1946. That's Hazer's Kitchen. Order now!

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: Let's go put you the music so wild, no?
2: Awug
3: yun! Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo. Na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
16: May buhay sa makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 5:40.
18: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub bango bango.
19: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus? Kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo. Lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. At matanggap niyo ang bagong kalakasan.
20: Acts 3 verses 19 to 20. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
21: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists Abdul Basha Tangkuan Lantud, Charles Buyunas Lariba, Diana Rose de Masilio Mabasa, Gafor Pundugar Makala, Johairi Rindon Makot, Jawad H. Aziz Mamintal, John Lloyd Impasis Mansueto, Arnick Pakulba Mejos, Archie Enriquez Michon, Abdul Basit Mauna Muna Ali, Alvin Galvo Nelmeda Jr., Jimboy Pabunita Pacania, and Joshua Pahayahay Pacho. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
22: Committed to excellence.
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
24: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: It's 5:42.
18: Time check is brought to you by OMG Lechon Manok and Micha. OMG Kapresko. OMG Kadako. OMG

0: Which is the music so wild, no?
1: Our old yard.
2: Wild FM.
3: It's 5:49. Time Check is brought to you by Revicon, the strongman's multivitamin. Revicon.
4: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang strongman's multivitamin. Na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, ni stiff neck besad siguro ko.
8: Uy,
7: ikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, basa pag ikukulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kaya na ako ipasulay o gamit ni mo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, oy!
7: Unsa man, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder, o Ginger Oil, para siguradong maayo ang resulta.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dinisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas ng mutang-tang sa panuhon o sakit-sakit sa imong lawas. Pablay sa mga butika sa inyong lugar.
9: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakiton po na.
10: At
9: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
12: Idagan ako siya sa hospital. Na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Amo itong nagpalit, gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigit 3 times a day, gita ko siya. Wala lang niabot o 1 week. Nakita na ko ang alibiyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gita ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
11: Tinuod nga epektibo.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi, I'm Trixen Bumatay, 27 years old. In my life, I faced a lot of challenges. I am a working student since senior high until I finished my college. Napagtagumpayan ko lahat ng yun with the help of God. Malaking tulong din sa akin ang MX3 capsule kasama ang tamang pagkain at ehersisyo. MX3 inspires me to be excellent sa lahat ng mga ginagawa ko. Now, isa na akong Philippine Air Force enlisted personnel. I'm Trixen Bumatay sa MX3, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Uy, nangita ka og motor nga barato, likon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
5: KYD Motors Corporation.
4: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget? Ayaw ka pala. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra. Dali ang approval. Ug paspas pag yun ang rehistro. Pangmasa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or check ang ilahang Facebook page. KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
6: It's 5:53. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang Kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit Kugon. Good radio, Delphine, it is Superpidad, Toril, Davao City, 66.

0: That song was brought to you by Downy Rock,
1: the Rob Bango Bango.
2: Tukan shuma. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. 5:57 is our time right now. 5:57 na gyud. And speaking of tukan, murag tagagabi na gyud ni shuma show.
3: Over naman sa tagabi imat choke.
2: Totoo yan.
3: Buntagabi imang good.
2: Ay, mo ba di? Mali.
3: Payawan ka.
2: Every now and then pala.
3: Every now and then kasi naging hindi, mga performance.
2: Kasi hindi niya kinakain na maayos yung pagkain niya.
3: Kinakain ko.
2: Nilulunok iba. Niya ka agad.
3: O hindi ganon. Like, hindi nga nilulunok, minunguya ko pa.
2: Ay, nguya.
3: Mga nangami na inyo na.
2: Uy, ano ka dyan na? Uy, sing, alas 5. Walang masabi.
3: Eh, kasi nanonood kasi ako ng ano, ng ano tawag doon, ng trailer doon sa ano sa TikTok. Tapos may bagong ano yung
2: Viva. Uy, karaan na yun, uy.
3: Ha?
2: Karaan na yun.
3: Karaan ba yun?
2: Oo, yung si Kim Molina at saka si anong tawag? Gerald Napoles. Matagal na yun. Oo, yung ang ilang tindera kay si Candy.
3: Oo.
2: Di ba?
3: Panoorin yung YLP Best Love Mo.
2: Mauba. Nakakaiyak yun.
3: Mauba?
2: Alam mo yung ending? Ay, spoil.
3: Nakakatawa talaga siya. Panoorin ko
2: hindi
3: nga.
2: Nakakaiyak nga yun.
3: Ah, okay. Paano mo nalaman?
2: Nakita ko. Matagal na nga yun.
3: Ah, okay. Sorry lang.
2: Salanan.
3: Sana hindi ko na lang in-open up. Ang hirap talaga pag mag-open up Wild Babies kasi na
2: mahirap mag-open up sa matanda.
3: Oo. Ang hirap talaga mag-open
2: na high blood kagad.
3: Kakainis. Gusto ko pa naman sa...
2: Saran. Kamala ko ba sa mutbatong na kaning idara rants o kaduha na ka mangutan na masuko na na sila.
3: Okay rin. Ay, layo-layo pa, bitaw.
2: Sa?
3: Layo-layo pa. Layo-layo yung pumabutan na. DC pa biya ako.
2: Saran?
3: DC pa ko.
2: Did you call?
3: Bitaw.
2: Did you call? Did you not? Did you text?
3: Basta, what did you know?
2: Kumusta yung gabi mo?
3: Hindi pa naman.
2: Eh, wala pang gabi. Kumusta yung hapon?
3: I spent my afternoon here talaga.
2: Talaga?
3: Oo, nag-sleep lang ko.
2: Ala, oy.
3: Oo.
2: Wala na ka na-choke sa imuang laway.
3: Actually, na ako'y dreams.
2: Wow, saan na nga dream?
3: Actually, daghan gid siya.
2: Dreams, no?
3: Plural man.
2: O sa imuang mga dreams?
3: Dreams na ako nga, I'm sleeping with a lot of money.
2: Wow. Oh. At least na pagmata ni mo, wala na ang lot of money.
3: Gani, dream circulation.
2: kung gusto ninyo matinuod na inyong damgo, panrabaho.
3: True.
2: At hindi din siya. True. Huh? Di ba sabi nila magtrabaho para magkapera? Saan na yung pera na yan? Saan mo dinala?
3: Di ba nagtatrabaho? Saan?
2: Sa ma'am!
3: atong bata, pag gusto ka makatrabaho, kaya rundagan ka kag-quarta.
2: Anak po sila, pagdali, pag human yung skwila, ay harapan dawat anang mga manliligaw. Asa
3: naman sila ron?
2: Na, wala ka bang manliliga?
3: Lain-lain ng mga
2: hindi
3: priority.
2: Hindi ka manliliga.
3: Ayoko na eh.
2: Ayaw si Ma. Single yun si Ma.
3: Ayoko nun.
2: Ikaw
3: pangit
2: ang
3: ugali.
2: Ayaw ba? Ikaw ang, ang siya tawag ani. Katong mais sa Ma.
3: Maoba. Ikaw, pwede ka mahimong tamagok
2: no.
3: Sa humba.
2: Nauna ako, ma'am.
3: Babawi ako mamaya.
2: Wow, maoba. Ako na iba off ang stasyon.
3: Ha?
2: How da, uy?
3: Should you, uy?
2: Pero bagay mo, totoo. Kahit po sila, si Maha Ruth at si Randy Coco. O, pangalan pa lang parang...
3: Actually, kambal alan. Kami.
2: Kambal?
3: Oo.
2: Kambal sa...
3: Kambal sa Uma.
2: Uy. So, sino yung Uma sa inyo?
3: Oo.
2: Si Uma?
3: Ako. Siya pala.
2: Ah, siya. Uma ba tawag doon? Di ba daga yun sa bukid?
3: Ewan ko.
2: Hindi mo nakita yan. Pataka.
3: Hindi ko nga nakita eh. Ano lang
2: si Milis
3: tayo?
2: Yan.
3: O nga, ay, si no. Milis de Guzman.
2: Uy, pataka. Sabi ko, bukong tagit kayo doon.
3: Si Melissa, ano? Si Melissa Ricks.
2: At saka si?
3: Kisa na siya?
2: Si Shaina.
3: Shaina Magdaya.
2: Hindi.
3: Anda?
2: Twin.
3: Hindi yan, ano yan siya. Parang...
2: Daga nga yan.
3: Ay, daga siya.
2: Oh, daga siya sa bukit.
3: Parang siyang diwata, no?
2: Si diwata, uy.
3: Eh, kasi yung tenga niya.
2: Tenga?
3: Oo, yung tenga niya kasi.
2: Tengang daga yan, yung sinasago sa... Sige, what is...
3: 2009, ang bata-bata ko pa niyan.
2: Ay, wow, grabe ka naman.
3: Oo, parang kaka 8 years old ko pa lang niyan. Ha?
2: Wow, over, dili po.
3: Over ka...
2: Uy, ma'am, dili ka 8 years old, anak. Eh, ako ang 8 years old, anak, nga mga panahon.
3: What year were you born, D.I.?
2: Wrong!
3: Kakala ka, it's 2009, di ba? I was born this way also.
2: Ah, talaga? Ganyan ka na talaga. Tinanggap ka naman ng parents mo.
3: Actually, nahihirapan silang tanggapin ako.
2: Kasi
3: pero wala silang
2: kambalsa.
3: Choice. Basta, uy.
2: Oh, 12 na pala ako. Na- wow! Grabe, totoo
3: ako,
2: yan.
3: Ako.
2: Dili ko mo believe.
3: Oo, okay, 12 ka na pala. Sobrang tanda mo na pala
2: ay,
3: ngayon,
2: over
3: no?
2: Ay, ka. Okay. Dili ko mo tudo. Dili na ko dawatun. 12 good siya, mama.
3: 12 good siya. Inulit-ulit mo pa talaga. 12 good siya.
2: Feeling na ni graduate ko elementary kay 2000.
3: Ayaw, bumag. Okay, story ha, kita to na dari, no?
2: Getting to know.
3: Okay, ni graduate ko goan. I think I forgot.
2: Ay, happy na ako graduate. Graduate, congratulations.
3: Grabe ka.
2: Sana last
3: pag sigawan mo naman, baka ma-evil ear ako sa mga tao. Ma-evil ear.
2: Yeah! Okay lang yan kasi yung mga nakikinig sa'yo, same sa akin.
3: Ano?
2: May problema sa tinga.
3: Okay, magpagaling po kayo ay on the Bibas, ha. Okay, huwag niya nang pansinin yun.
2: Oh ba? Congratulations sa'yo, ha.
3: Bakit?
2: Alam niyo ba nag-start si Renny Coco dito na ay,
3: yeah. Nagsasabi mo talaga ay
2: gusto ko proud mong admit sa inyo. Ah, okay. Sa imo.
3: Okay.
2: Sa
3: mata
2: sa
3: imo.
2: TOA, ganun. So mamaya ulit, ha. Mga airwaves, ganun. Mr. 305, bringing the noise! Yeah! Uy, nahiya siya.
3: Noise kasi yun.
2: Noise! May W na pala yung noise, no?
3: So, nasobra sa X-Match kasi.
2: Bago yun. Murag ka-batch ni mo si Sausage.
3: Actually, kami talaga sa ano. Kami talaga dalawa doon sa natawag dito
2: AI
3: workshop.
2: Factory. A workshop?
3: Nag-workshop
2: with
3: Ogie.
2: Alkasi.
3: Hindi. Ogie de Guzman.
2: Akala ko Ogie and the cockroaches.
3: Hindi yun. So,
2: sige.
3: Ogie and the one chipmunks.
2: Ah, nakakalungkot. Saran?
3: Anong sasa?
2: Ngayon na siya pan ay sa kabuok. Luya po dito. Luya sa umo. Na imong kambal
3: diri. Okay, okay.
2: Ikutong ang umama.
3: Sabta na ko, wala ba tayo mama diri? Anti rin na ah.
2: Sige na, uy, overtime ka, uy. Nasa ko atong manager.
3: Okay na kayo.
2: Atong manager kay si Jubilee.
3: Si Jubilee. Allegre.
2: Allegre.
3: Allegre kay kena siya nga pagkatao as in.
2: Allegre.
3: Shout out kay Jubilee Allegre.
2: Oo, nakikinig ngayon.
3: Nakikinig ngayon siya.
2: Kumakain ng pan. Hingi lang.
3: Yan yung nakita ko talagang nagda-diet pero kain ang kain
2: mo
3: talaga.
2: Mo ba? Gana-anak mong guna siya.
3: Mo ba?
2: Okay, i-bird mong guna ni mo.
3: Ah. O,
2: diba, nakita ka sa kuha, diba? Wala kay kugakaon.
3: Ha? The shock.
2: Oh, dili ka ka-believe. Diba, ay, nakikita mo ba kung kumakain ngayon? Diba, hindi.
3: Ah, kasi nagtatago ka sa ilalim ng mesa.
2: Uy, grabe siya. Sige na, kaya suko na, oh.
3: Nice. Okay, okay na. Kumakain direct. Sorry, direct.
2: Ngayon, nga nung kuhaan, ganang nga nung hiwi ang saging.
3: Ha?
2: Nga nang hiwi ang saging.
3: Bakit
2: ah, wala ka kabalo.
3: Bakit nga?
2: Mga tanan lang ko sa laing unggoy.
3: Sinend ko nga eh. Kakainis yung ganun.
2: Sorry.
3: Akala ko trivia o akala ko punchline yun.
2: Sorry.
3: Tatanong pala siya kasi niya.
2: Wala ko kabalo ni unggoy.
3: Ang nasanay ka na na mayroong ano.
2: Yeah, tagalugait ka no.
3: Actually, dito ang mga address before.
2: Ilaing kayo matanong si Madre Dumor, siya katanong sa mga animals dito habang kumakain ka no.
3: Nag-e-enjoy siya sa mga animals dito sa loob.
2: Mom, rush yung nasa zoo.
3: Taro ka ba ha, nakabuli
2: para baka. Siya nalig DJ mga animals no. Dad. Overtime ka, Mom.
3: It's none of your business. Pwede kumain ka na lang dyan at magpakabusog sa buhay mo?
2: Huwag mong pakialam. Nagagalit yung chimpanzee namin dito. Yan lang ako, baboy at chimpanzee moments, ha?
3: Okay. Hoy!
2: Ikaw. Natural sounding. No need na mga effects. Sabagay talaga. Ikaw na yung Mr. Show 5. Ano na ba
3: yun? Later
2: ikaw na yung intro. Megan Trainor. Megan! May Y na yung Megan.
3: Mamaya, Momolanda naman.
2: Momoland. Sige na, we ipromote yung show eh.
3: Yeah. By the way, why because my show is now showing.
2: Yeah! Hindi na ni-deliver, no? Now showing na talaga.
3: Oh, now showing na Wild Bebas. So, if I were you, please tune in. Or else,
2: gusto ko tumayin na itong mga atake. Yan.
3: Ayun na, oy. Ano to siya, marag, it cost me a lot of time, you know, to prepare for that wonderful TOA.
2: Yeah! Wonderful. Wonderful piece. Yeah!
3: I think I have to have lots of time to prepare.
2: I'm sorry, Kai. Oh, na-disturbo ka na mo.
3: Yeah, it's okay. It's okay.
2: Sige.
3: I don't mind.
2: Mind your business. Sige, no, i-promote to mo.
3: Anyway, Wild Bebas, it's Randy Coco again. Mm. Kakasama niyo po ako programang Wild 69. Are your number one radio station? This is Wild FM. Ano sa sumpay?
2: Wild FM?
3: What's up, man? Hey! This is Wild FM 103.1. Hala?
2: Hala?
3: Hello, eh?
2: Hala.
3: Hala, kadra.
2: Wild.
3: Ah, like,
2: ay, salamat. Ako managin siya kakapoy ba ito kastorya. Chablasti kayo. Uy, 608, wala kayo kung gusto para matiman sa inyong talent. Thank you so much for being with Aya, babe. Bukas ulit, Wild Bebas. Makakasama niyo po ako. Alas 3 hanggang alas 6 sa programang Sayo-Sayo, Lingaw-Lingaw. Only here sa Wild FM 3.1. And the beat goes on. Hala pag Wild came on to the co. Kuyug. Man.

0: копите там Мистикс Уайлд, ну?
1: It's 5:13. Time check is brought to you by Brexit All Forte. Mas pas pas banat sa upat.
2: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
4: Brexit All Forte.
5: Mas pas pas banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Blessed today, everyone. Ako po si Venus Ra. Akala ko conquering the universe was the ultimate. But there's more. Dahil tinawag ko ako ng Panginoon for a major, major purpose. To guide the youth, help communities, and to bring others closer to Him. Kaya I take care of my health through proper diet, exercise, and MX3 capsule. I am ready to serve. Kasi para sa Panginoon, hindi lang ako fourth runner-up. First place ako sa puso niya.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Dong, pagpalit na doog lechon manok, kato nga lang. Unya ka nang dili kayo mahal kay ang sobra, ipalit pa na natog bugas para panihapon.
0: Okay, tay.
11: Dong, unsa man ang imong ipalit nga? Unsa man ni kabuog? Unsa man atong ipalit og bugas ani ron?
0: Unsa man taon ka tay na half ramen na? Dito kaming palit sa OMG Lechon Manok. Kay lami na dagko pag yun. Unya, nakapalit pag yun kong bugas. Tara tayo!
11: Aw, ninduta di ay kayo diha sa OMG Lechon Manok no? Dagko pa, ug lami pag yun. Maka OMG jug ka sa

0: It's 5:17. Time Check is brought to you by Zed Banyawan Capsule and Zed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Banyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney nyo ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungungkuhan sa radyo ng Cogon o Banyawan. Ipalit na yung kawan na kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kung ibatiya. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Cogon o Banyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka. Why?

0: Ngayon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello, beautiful people! Ako po ang inyong tita Winnie Cordero. Matanong po ninyo, bakit pa natagal loob ko sa MX3? Dahil ito ay tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 is my choice. Tunay, natural at original.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's 6:23.
6: Time check is brought to you by Celine Plus Syrup.
7: Ang batang mukhang healthy.
6: Baka may immunity gap na.
7: Help stop immunity gap.
6: Mag Celine Plus araw-araw.
8: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakit ton pod na.
9: Ach!
8: Ang bata nga himsog tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin ang nimo. Ug Celine Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
1: Unilab quality yan.
2: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium has para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas, o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energize ka pa. Palit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawid Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamin gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa, Neem, Kuy Lebanon, Luya, Bawa, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Lagundi, Vitamin C, Sodium Ascorbate at B-Complex Vitamins. Kasan ka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dahil Tawid Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for Health. Go for life with EXL.
12: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Good news, Iliganons! Ania na sa ato ang bagong branch sa Saga Motors, ang Saga Motors Honda Wing Shop. Tanang kinaham ni mga Honda motorcycles, ania na! Nagatanyag sila og cash og easy installment plans, nga dunay ubos nga down payment. Aduna sab sila mga genuine spare parts, plus mga freebies, sama sa Saga Helmet, Saga Jersey, Saga Keychain, og Plate Number Holder. Plus, ang atong shop service, adunay mga highly train ka mga mekaniko. Anaanin mo tang sa bago niining address sa National Highway, Santo Rosario, Iligan City. Alang sa dugang kasayuran, tawag ko text sa mobile number 0917-109-9786. Bisita na karon sa Saga Motors Honda Wing Shop. Ug ang kuna ang imong Honda nga motor.
14: Basta motor sa Saga Tabay.
15: Gikapoy ka ba?
16: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Stress ka ba?
16: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Kulang ka ba sa tulog?
16: Mag-Aerovit Capsule na! Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
15: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy, Mindanao White.
16: Aerovit Capsule! Makapa-update, makapalagsik!
2: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyadong kapagkaon, updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500, suplemento nga himo sa the sugarcane extract. Kagdaon sa nga markoso, Clinical DTX 500. Magkaon sa sustansyadong kapagkaon, updan sa exercise. Kaghatakan basante nga pahuway ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
5: It's 6:27. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

0: girl. That song was brought to you by Rexidol Forte. Mas pas pas banat sa upat.
1: Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Wild Babies, hello. Actually, I don't understand talaga eh. Hindi ko talaga alam kung anong ibig sabihin na digi-digi-digi-digi-digi-digi-da. Pero anyway, maayong pagpanihapon, kanyang tanan diya, Wild Babies. Welcome po sa programang ito. Ito po ang programang Wild 69. Magtatagalogait na lang tayo ha. Kasi ang ganda talaga pakinggan ng pag nagtatagalog. Nag-Filipino ka, no? Sarap pakinggan ng Wild Babies. Sana na-appreciate niyo kung gaano kaganda ang ating pambansang wika. Eh? Lakas mga Pilipino, no? Pero ay maayong pagpanihapon kaninyong tanan diha Wild Babies ug maayong paghikay, maayong pagpanguli amping mo Wild Babies. Sa mga gusto mo ba ni Randy Coco tonight, pwede gid kayo mo Wild Babies kay mo send og message ni Randy Coco. Ayaw lang sa ano ha, ayaw lang sa Telegram. Wala po ako noon. Pwede ba kayo mag-send Wild Babies 0997-986-9419. Uulitin po ni Randy Coco Wild Babies ang pagbanggit ng mga numerong ito upang sa inyo po ay ma-save ninyo at mailagay sa inyong mga telepono. At nang sa ganon ay kapag gusto ninyo magpadala ng inyong mga mensahe ay makapagpadala agad kayo dahil nakasave na itong numero namin. Kaya Wild Babies, ito po si Randy Coco. Uulitin ko po ang pagbanggit ng aming numero upang kayo po ay makapagpadala ng mensahe. Uulitin ko po, Wild Babies, narito na 0997-986-9419. Kuha naman po, diba? Kakainis. Diba, ang hirap. Maganda siya pakinggan, pero at the same time, sobrang hirap niyan talagang sambitin ng straight to the point. Yung tuloy-tuloy talaga na Filipino line, yung tuloy-tuloy talaga ng pagsasalita. Parang ang hirap talaga, Wild Babies. Pero it's up to you. If kaya mo naman, go ahead. Diba? Ano siya? Anyway, makakasama niyo po ang inyong lingkod ng hanggang alas 9 po ng gabi. Hindi po ako magtatagal, Wild Babies. Hanggang alas 9 lang talaga, okay ra. Kung hindi naman okay sa inyo, ay wala po akong pakialam. By the way, Wild Babies, please follow us on Facebook, 103.1 Wild FM, so you can get to be, you know, you will be notified if ever na yung mga post. So, i-follow me ninyo, Wild Babies. Wala namang notification bell doon. Pero manonotify pa rin naman kayo pag mayroong post. Lalabas yan sa feed ninyo. Kaya i-follow nyo na po kami, Wild Babies, on Facebook, 103.1 Wild FM, with a million of followers. Yeah. Hambog ka ay sir Randy Coco. Hindi naman ganun eh. Hindi naman hambog yung ganun. Di ba pwedeng proud lang? Proud lang kami, Wild Babies. Ano ba naman yan? Pero okay, well, nanihapon mo, Wild Babies. Enjoy the rest of the night with Randy Coco because there's a lot of songs that I'll be playing, Wild Babies, for all of you guys. And I hope nga mag-enjoy mo aning mga songs because if not, grabe, nag-effort. Biya akong linya aning mga kanta ay... Hindi mo ma-enjoy ani pag sure mo diha ha. I don't want it to be like that, Wild Babies, na dili gid appreciate ninyo ako ang pagpamilig song din ni. Ako na lang kay mo kanta din ni Okera. Cholera. Anyway, magbabalik po ang ubos na inyong lingkod. Unsa daw? Magbabalik po, Wild Babies, ang inyong lingkod. Ang naglingkod ragid ko dire. Tama. Randy Coco po sa programang Wild 69.
2: Let's go put you the music so wild, no?
3: I'll hold you!
4: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
6: Rexidol Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 6:38. Time check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Ma'am Sir Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato, likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Nahimutang sa Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgo nga motor karon.
9: Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200.
10: Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay.
9: Warrant sa budget, ayaw ka pala ka.
10: Kahit rin sa KYD Motors,
9: abot kayang monthly installment.
10: Basic requirements ra,
9: dali ang approval.
10: O paspas pag yun ang rehistro,
9: pang masa,
10: barato,
9: ligon,
10: siguradong kasaligan.
9: KYD Motors Corporation.
10: Bisita sila,
9: utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354
10: or check ang ilahang Facebook page.
9: KYD Motors Corporation.
10: Basta sa KYD Motors,
9: kaya yan dito.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik. Ibay, Jessic.
13: Alagang Unilabyan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-ESR, nais itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Kanunay kabanggaan ko sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Mga sakit o balatian nga dugay na nimong gitaladala?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Kini maoy sagad nga hinungdan sa pagkubos sa imong immune system? No worry about it. Kay aniya na ang mas kipakusgan o mas kipabarato. Dragon Fruit Plus. Abunda kini sa antioxidant o adunay anti-inflammatory properties. Puno sa dietary fiber. Kumpleto sa vitamina o mga minerales. Mupalikon sa lawas o resistensya. Mauna kini ang muwagtang sa dugay na ninyong giantos nga mga balatian. Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang mapalit sa tanang

apit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini.

0: tawag niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa binabinayagal kapso ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 6:43.
3: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub.

0: drink responsibly.
1: To mom, with love, make this day more special with Novelino, my wine and only.
2: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
5: It's 6:54. Time Check is brought to you by Sed Panyawan Capsule and Sed Liniment. Mapalit sa mga suking butika.
6: Sed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning Sed Panyawan coffee mix. Wala ko kabutan ko sa kabulan. Pa-sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, Sed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Jerry Tox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom. Mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Time Check is brought to you by St. Michael's College of Iligan Incorporated. Enrollment is now going on Monday to Friday, 8:30 to 11:30 a.m. and 1:30 to 3:30 p.m. Saturdays, 8:30 to 11:30 a.m. Be a Michaelite. Enroll now.
12: Looking for the best private school in Iligan City with quality education?
13: St. Michael's College of Iligan Incorporated is the best for you.
14: Eskwelahan nga naa sa sentro sa syudad.
15: Eskwelahan nga klaro ang kaugmaon.
14: Ug eskwelahan nga dili basta-basta.
13: Offering complete education from kinder to graduate school.
14: Enroll na for as low as 1,000 down payment.
13: A Catholic school where your child's future is secure.
14: See you future Michaelite.

0: Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ng himo sa the sugar cane extract. Kagdaon sang amarkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sang susansyado ng pagkaon. Updan sang exercise. Kagatakan basante ng pahuay ang aton lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: It's 6:57.

0: You're riding solo while Bebas, but you've got always got someone on your number one radio station. This is Wild FM 103.1. Get a wild, stay wild with Wild FM. Wild Bebas, Randy Coco pa rin po sa programang Wild 69. Ano mag-solo man po doy? Wala na bang ibang makakasama dyan? Wala na bang magtitiis sa ugali mong mapanakit? Ayay, anak man, no? Wala na bang magtitiis sa ugali mong anong tawag dyan? Ugali mong mapanakit. Mapanakit lang yung maisip ko, Wild Bebas. Tulungan nyo nga ako. Please help me reach my high potential. My full potential pala yun. Oy, shout out sa mga nagsusolo dyan. Pero Wild Bebas, you're SO and low right now. Okay, well, ni kaun ka or while ni uli ka sa inyo or paulit na ka sa inyo, ikaw ragid isa, nagsolo ragid ka. It feels so hard, Wild Bebas, to be alone, isn't it? Naun sa daw. Pero sometimes it gives you peace, Wild Bebas, while you're alone, 'di ba? Kasi mararamdaman, makakaano, you're free to do whatever you want, you're free to think whatever you want. Yung walang nag-judge sa iyo, Wild Bebas. Yung walang nagdidikta kung ano yung gagawin mo, yung walang magsasabi kung gawin mo to, gawin mo 'yan, 'di ba? Ang sarap mabuhay mag-isa, pero sometimes you really need someone to lean on or you really need someone to be there on your side. Lalo na kapag nagkasakit ka, Wild Bebas. Kasi mahirap yung ganun kapag nagkasakit ka tapos ikaw lang mag-isa. Sinong mag-aalaga sa'yo? Sinong maghahanda ng pagkain mo? Sinong magluluto para sa'yo? Sinong maglalaba para sa'yo? It's so hard, Wild Bebas. So, may mga pagkakataon talaga na even if gusto natin mag-isa, kailangan talaga natin ng makakasama. Diba? Sa mga Wild Bebas na talaga, shout out sa mga gusto nga mag-isa. Kaya mga nagplano nga mag-move out sa ila ang family, mag-stay sa apartment or mag-stay sa boarding house, tell you, Wild Bebas, and mind you, sa una lang po, masarap mag-isa. Oo, sa una ra ka maka-feel nga excited kayo ka, kay maka-move out na ka, magpuyo ka nga ikaw ra isa. Pero as months goes by, Wild Bebas, after several months, dito ni mo ma-realize na it's so hard to be alone talaga. Kaya ngayong iba, naghahanap ng makakasama eh. Hindi yung makakasama na for lifetime ha. Yung makakasama nila na yung mayroon kang, you know, basta yun mo na to siya. Lagot ko. Anyway, 707 na po, Wild Bebas. Again, yung text line po natin, Wild Bebas, huwag nyo naman pong kalimutan na ano. Huwag nyo naman pong, once down. Huwag nyo naman pong kalimutan na i-text ako kasi may mga load naman po kayo, diba? I-text niyo po ako, Wild Bebas, 0997-986-9419. Ayan, at dahil dyan, Wild Bebas, hindi po kayo mag-iisa ngayong gabi dahil ulit hanggang alas 9 po ako, Wild Bebas. Dito pa rin po yan sa number 1 radio station, Wild FM 103.1. Hala pag wild.
1: Let's go put you the music sa wild,
0: Gandang gabi, Ligan City. Gandang gabi, Wild Bebas. Tracker time, it's 7:07. Mga ka-DTX, alam niyo ba? Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng kape sa tamang dami ay makakatulong sa ating puso. Ayon sa pag-aaral, ang pag-inom ng isang tasa ng kape araw-araw ay nakababawas ng risk ng heart failure ng hanggang 11%. Mas maganda pa kung DTX Coffee Mix ang iniinom mo. Mayroon ito ang palaya extract na tumutulong magpababa ng bad cholesterol para iwas atake sa puso at stroke. Mayaman din ito sa potassium na tumutulong magbalance ng sodium sa katawan. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabibili sa mga butika at sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center INC. Tumawag sa 0925-501-506 5 or like on Facebook page Clinica de Alternativo CDO.

0: sa mga minamahal naming biyahero. Thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May gabi, Iligan City, Wild the Bibas. Andito na po ang PCSO STL SWOT Test draw result natin for 7 PM para sa Llano del Sur and Llano del Norte including Iligan City. Wild Bibas, uunahin po natin ang 7 PM SWOT Test result for Llano del Sur. We have 0, 4, 8, 0, 4, 8 in exact order. And our 7 PM SWOT Test result for Llano del Norte including Iligan City, 4, 3, 0, 4, 3, 0 in exact order. Morning at Shin in Always 103.1 Wild FM kay Dria na to i-announce ang latest PCSO STL SWOT Test draw for Llano del Sur and Llano del Norte including Iligan City. Magbabalik po Wild Bibes sa Randy Coco Dria sa 103.1.
4: Si Sir Pablito simudlan na kasi nati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sked lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogno. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yun ko. Ah, one way. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karo ng minitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Bunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito simudlan. Amon isa'y sinta. Nakapin. Sabay na bis ka.
6: Anumang sandali, muling darating si Jesus. Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli. Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
9: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Virginia.
1: Uy, aniya na ang kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin, Sugar Blocker Formulation, Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang mga vitamina, makatabang sa memory loss, mulimpyo sa colon, Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglisyo ng katulog o insomnia, na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila, ug katul-katul sa mga pamanit, lubog ang pananaw sa mga mata, permeng kapangihi, ang kape nga makaayo sa atong lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Lami na, makapanambal pa ka. Lami na, healthy pa ka. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
2: It's 7:13. Time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Wild!

0: That song was brought to you by NewZep Z Plus Forte with Zinc. Inalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Mas guwapo siya ang music sa wild, no?
2: Awok yun!
3: Wild FM!
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nauli yan na ka, ma?
4: Wala pa.
1: Nga nang dugay man ang sipon na, ma.
5: Kung naay sipon, muhinay ang immunity, maong dugay maulian. Pag NewZep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity. Kontra sa niaging formulation, aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duha hantod tulo ka adlaw, uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon.
1: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
1: Maayo ha, oy.
5: Basta NewZep Z Plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kabaw ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, Eyebright, Ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin, og vitamin A, C, and E. Maong pag-Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
9: Himsuga po sa imong anak, uy. Sos, masakitun po na.
1: At
9: ang bata nga himsog tan-awon, mahimog gihapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Og Selene Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C og zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Selene Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus dietary capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health. Matamasa, kung saon man yung pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Kiting, masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: 4J Sports Activewear at Tita Ferris Building beside Guy Sanu Mall Iligan. Call 0948-354-8462. 4J Sports Activewear. Built for motion. Made for winners. 4J Sports Activewear.
1: Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kagatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Clinical DTX 500. Suplemento ngahimo sa the sugar cane extract. Kag-down sa nga malkoso. Clinical DTX 500. Magkaon sa susansyado nga pagkaon. Updown sa exercise. Kagatakan basante nga pahuay ang atong lawas. Kaupod ang DTX 500. Ang Clinical DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: It's 7:27.

0: was brought to you by Alexan Extra. Ang imong nailhan nga Alexan Extra galing na after 3 times faster versus Alexan FR. New Alexan Extra.
1: There you have it, a while the Bibas living like it's 2012 but staying fresh in 2026. Anyway, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Kasama niyo pa rin po, Wild Bibas, ang inyong lingkod. Nga naglingkod ragyod. Magipalpitate man ko eh. Tiyala. Simba ko, joke lang, hindi nakapagpalpitate yung coffee ko talaga, Wild Bibas. It feels amazing. Anyway, shout out sa mga Wild Bibas natin dyan na nafe-feel yung vibe, yung nostalgia moment ng song na iyan. Oo, di ba ganda ng song na iyan? 2012, di ba sabi nila end of the world is 2012 but it's not. Wala mag-end of the world. Ano ba naman kayo? Grabe naman kayo sa mga prediction ninyo. Hindi yan mangyayari. Hindi mag-end yung world. Oo. Pero may ano tawag. Basta, oy, ikaw na lang ninyo, B. may second wave of life. Unsad. Yung ano ba sinasabi nila na ang pagbalik anakman is adegikan ganun balik. Anyway, alas 7:35 na Wild Bibas. Shout out sa mga suki na itong atig paminaw karoon diya sa market. Mga Wild Bibas po nato ka always good nga naminaw karoon, especially diya sa ilang mga tagsatag sa mga panimalay. Shout out sa Flauta family. Nakatagbo na ko si auntie nanay ganina sa kuan sa school City High. Ganang nag-change na daw ko no day tag na. Yes po. Nag-change, naging tag number din eh. Kaya among number mangod kadili ginaloadan ay ni Aya babe. Nasira siya. Muna nga natay bagong number, Wild Bibas, ha, for your reference. Yeah, reference. For your kanang kuan. Kung gusto niyo nga mag-text or gusto niyo nga magpa-shout out or request og song, Wild Bibas, again, ang ato ang text line is 0997-986-9419. I'll repeat, 0997-986-9419. Yan po, Wild Bibas, ang bago nating text line. Pero pwede nyo naman po kaming i-PM sa Facebook, Wild Bibas. Pwede sa akin, kapag program ko, pwede rin po sa iba sa program nila. Pero, Wild Bibas, text po kayo sa number namin. Ulitin po natin ha, 0997-986-9419. Ngayon po, Wild Bibas, kung wala kayong load, pwede po kayo mag-text, or mag-chat kay Randy Coco. Randy Coco lang po yung pangalan ko sa lahat po ng social media platform. Hindi po kayo mahihirapan talaga. Oo, kasi kahit anong social media platform yan, Randy Coco lang talaga yung pangalan ko. Oo, sa Twitter, Randy, hindi pala. Sa Twitter pala is iba pala yung pangalan ko. It's something like Brave Randy. Yeah. Brave yarn. And sa ano naman, sa Threads, Randy Coco pa rin. Sa Instagram, Randy Coco pa rin. Sa TikTok, Randy Coco pa rin. Sa Facebook, Randy Coco pa rin. Walang magbabago dun, Wild Bibas. It's always Randy Coco. Because it's not Wild 69 if it's not Randy Coco. Kuya Juan si Tonton. Iga habitaw niya, igiahas lagi na ko yung programa. Oo, para mas kanang, no, maganda naman tong programang to eh. Nakaka-relax ng nerve. It's not nerve-wracking. Yeah. Maganda kasi nakaka-relax kasi hindi mainit pero sobrang lamig naman. Pero okay lang yun, Wild the Bibas, diba? Kaysa naman sobrang init sa labas. Oo, tapos mainit sa labas, mainit sa loob. Noon sa naman tani mo natin ibang sugba. Hoy, speaking of sugba ha, sa mga Wild Bibas na to di ang nanihapon yung sudan kay sinugba. Kalami ba na, ma'am? Pero sige, inyo hapon naman. O, happy birthday na lang sa mga nag-birthday diha. Di din ako mag-play o birthday song, ha? O, yan ako mag-play. Nag-birthday na ako. Tiyala. Special bi akong birthday. Birthday na ako, ugma. Tiyala. Joke na, daily birthday. Shout out sa mga nag-birthday diha. Wish you all the best. And I wish for more candles to blow. And more cake to splice. Splice? To slice. Tiyala. Basta slice na lang. Anyway, mubarik ka sa Randy Coco, Wild the Bibas, programang Wild 6 to 9.
2: Let's go put you the music sa Wild, no?
3: Ahog yun!
4: Wild FM!
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita, kadyot na!
4: Maglangay lang ay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta!
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, iBiogesic.
13: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Hello, mga BE Wild Bebes. Hello, mga BE Elegant City. Kung ang puso mo ay hirap mag-pump ng dugo, posibleng may bara na sa ugat. Pero may solusyon dyan. Ayon sa mga pag-aaral, ang ampalaya ay nakakatulong mag-control ng bad cholesterol o LDL na importante para sa kalusugan ng puso. At ang DTX Coffee Mix, may ampalaya extract na tumutulong maglinis ng daluyan ng dugo. Mayroon din itong antioxidants laban sa stress at pagod ng katawan. May desugared sugarcane extract, mayaman sa antioxidants, at may chia seeds pa. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mapalit sa mga butika dool sa inyong lugar o sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center INC. Text lang sa 0925-501-5065. Huwag bisita ang Facebook page, Clinica de Alternativo, CDO.

0: It's 7:42. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa upat.
1: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
3: Rexidol Forte.
4: Mas paspas banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Darling, lami kaayong ikaon og lechon manok karun ay. Pero kaigo na ba ang usa ka lechon manok sa atua, darling? Nga, naghan ra ba tag-anak? Ya, mahal na ra ba ang lechon manok karun?
8: So, Sterling, wadi ka nahibaw nga naanay lechon manok karun nga gipadag ko og mas gipalami ang timpla?
7: Uy, mauba, darling? Unsa man na?
8: Aw, wa na'y lain, darling. OMG lechon manok, nakanihing og is lechon manok. Nag-rebrand na sila. Gipadag ko og mas gipalami na ang ilang lechon manok.
7: Wow, minduta good ana, darling. Unsa pa atong gikawa? Dali na, magpalit na ta dito sa OMG Lechon Manok. OMG sa sarap, OMG sa

0: Puso, puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng makabuhan. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 7:56.
3: Time Check is brought to you by Southern Cablevision Incorporated, SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Avail now. You can contact them at 223-0576 or 221-4917.
2: Also brought to you by SED Banyawan Capsule and SED Liniment. Mapalit sa mga suking butika.

0: 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso klinika DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 ang klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit klinika DTX 500 suplemento nga himo sa the sugar cane extract kag down sang amarkoso klinika DTX 500 magkaon sang sustansyado nga pagkaon updan sang exercise kag hatagan bastante nga pahuway ang aton lawas kaupod ang DTX 500 ang klinika DTX 500 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
1: It's 7.

0: Kay ini yung manggunggian na din yung mga kagalingon nga tagdugay matulog. Oo, ang inyo ang body clock, mausab bud siya instead nga masulog kag mga tag 10 or 9 early, kana okay na naasaya. Pero karang matulog kag late na, masasanay yung katawan mo sa ganong body clock kasi. Kaya kung gusto mong maging healthy or mas maging healthy, kailangan mong matulog ng maaga at magkaroon ng kahit 8 to 10 hours of sleep. Ang hirap naman nun. Yung iba nga, hindi na natutulog eh. Ito, tinuulang ko ba dili na matulog? Kay, syempre, nagkamagagipang buhat or something like that, like this. Anyway, alas 8 size na Wild Biba. Shout out sa mga mapaypag-abot sila ang mga balay. Hello sa inyo, adiha, mga ma'am and sir. Naka Wild FM dayon diretsyo, no? But anyway, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga suki po nato nga naminaw karon sila ang mga tagsa-tagsa ka mga nahimutangan, mga habal-habal driver, ha? Nagpaabot og pasahero, ha? Sige, panitsit diha. Tor? Alas 8:05 na Wild Biba sa lasigis sa mga habal-habal driver na to diya pangita sa mugpasahero or pagpaabot sa mugpasahero. Kaya magpadayon sa Randy Coco sa unahan programang Wild 6 to 9.
1: Mas kapatid ang music sa Wild, no?
2: Ahog
3: yun!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang anda.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Uy! Anihan na! Finally!
11: Oh, yeah!
10: Ang kape nga dugay na natong kipaabok! Wow! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin! Sugar Blocker Formulation Alkaline Neutralizer. Ubay-ubay ang vitamina. Makatabang sa memory loss. Mulimpyo sa colon. Blood Normalizer with the power of natural detoxifier. Sa mga naglilisod o katulog o insomnia na ay natural sugar protection. Nagmala ang mga dila o katulog

0: o farmasya sa inyong mga lugar.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una ka nagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Yung karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay partig yung ninduta. 100%
0: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: It's 8:12.

0: Ikke dem i Six of Wild nu.
1: It's 8:21. Time Check is brought to you by Revicon, the strong man's multivitamin. Revicon.
2: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang strong man's multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eye bright, ginkgo biloba, grape seed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
6: Himsuga po sa imong anak, uy.
7: Sos, masakiton po na.
6: At ang bata nga himsug tan-awon, mahimugi hapon magka-immunity gap. Una pa magmasakit, unahin na nimo. Ugselin Plus. Mutabang aron punon ang vitamin C ug zinc. Tabang aron protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magselin Plus. Araw-araw.
3: Unilab quality yan.
4: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante. Nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: Alas 8:30 na while Vives, it's 8:30. Shout out sa mga grabe maghigugma diha nga mura nagyuga-aso-aso. Anyway, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. It's Randy Coco pa rin po, Wild Vives, programang Wild 69. Sobrang nakakapagod ang buong araw, Wild Vives, na lumalaban ka sa buhay mo. Okay. Pero eto, may panlaban tayo sa sobrang pagod, Wild Vives. Kung mahilig ka sa kape, ito yung the best na coffee, Wild Vives. Ito yung best coffee. Ito yung healthful na coffee for you to try. Lalo na kapag sobrang pagod ka sa trabaho mo. Galing sa trabaho, pag-uwi sa bahay, larago na dahil higda kay Kapoy. Wild Vives, it's time for you to chill. Kinatay EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag naman ganun. Nagikan sa trabaho, higda dahil. Relax lang sa relax and then kuha og mug and then pagkutog kape na EXL Coffee Mix 17-in-1. Ani siya 17 ka mga herbal ingredients, 9 native purple corn. Ang native purple corn ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang sangkap na ito ay may mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga diabetes, sakit sa puso at cancer. Kakaintriga pag ganong mga sakit yung maririnig mo, Wild Vives. Kaya wag na po kayong maintriga kasi hindi pa man po huli ang lahat. Oras na po para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1, 66 sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot po ng malinis at healthy na digestive system. Ayan po, ay mabibili sa inyong mga suking butika at online sa Facebook, sa TikTok, Instagram, Shopee and Lazada. Shout out sa mga Wild Vives, especially sa mga driver, Palao Line, Dalipuga Line, Buruon Line, Linamon Line, Suarez Line. O, mas parang nga line diha. Hello sa inyo diha mga line. Maayong gabi po. Ay kalimot ha, niguli mag EXL Coffee Mix 17-in-1. Aron nga, relaxing mo ang body. Dili ka magpalpitate ani nga coffee, while be best to tell you honestly with a pure heart. Yeah. Anyway, Wild Vives, alas 8:34. Shout out sa to ang mga online listeners. Hello po sa inyong guys. Gandang evening, morning, afternoon. Wait lang, parang nararamdaman kong sisipunin ako, Wild Vives. Kasi sobrang lamig dito sa loob. Tapos kanina, alam nyo, sobrang init talaga ng palibot. Unsa ba? Nakainit apil akong ulo ha. Muna tomorrow, Wild Vives, i-prepare ang inyong kaugalingon sa init nga panahon. Kaya wala takawalo, init ba or muulan. Ayaw kalimot siya dalas inyo ang mga payong or unsa pa ng mga dapat pang dalon nga preparation para nga malikaya na to, Wild Vives, ang sobrang kainit sa palibot. O everman, muulan, no? At least nga andam dadaan. Dapat Boy Scout, Girl Scout, kadiha laging handa. Magbabalik po sa Randy Coco, Wild Vives, programang Wild 69.
1: Let's go put you the music sa wild, no?
2: Ahog yun!
0: Wild FM. Magandang evening po sa inyong lahat. Oras po sa Wild FM, 8:35, alas 8:35.
3: Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas maayo pa?
5: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa, bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ko niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ko ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-logid ang imong skin kung muga.
9: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat Matic, iBiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang baratian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule, makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nanong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule, para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 capsule, available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas, and Mindanao. It's 8:39.

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Sinati ka ba? O kalit nga pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw o kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ayaw maliwalaa ang balik-balik nga pagkalipong. Kung mapasagdan, makaapekto kini sa imong adlaw-adlaw nga lihok o trabaho. Ang solusyon, Vertigo!

8:57 right now, Wild Bieber, a las 8:57. Get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ito pa rin po Wild Bieber, ang programang Wild 69. Inyong kaoban, ang inyong busking ganas kanginan. By the way, Randy Coco lang akong pangalan, guys. So kayong ma-ano dyan. Nakala nyo si Daniel Parigliano. Hindi ito si Daniel. Mali. Hindi ito si Daniel Padilla. Si Randy Coco Rani. Gibog mo no, kay murag si Daniel Padilla ang tingog. Makita mo sa Facebook, murag po si Joshua Garcia. Pero shh, si Randy Coco Rani. Pero Wild Bieber, wag po kayong kalimot Wild Bieber nga mo follow sa muang social media accounts. On Facebook, 103.1 Wild FM Ligan. On Instagram, Wild FM Ligan. On TikTok, Wild FM Ligan. And of course, Wild Bieber. Huwag niyo pong kalimutan na i-download ang UMBN Radio app. Available po yan sa Play Store, AM FM PH, Radio Garden, Radio Apps iOS, and Simple Radio Wild Bieber para magkapaminaw mo live 24/7 sa mga programa dito sa 103.1 Wild FM. At yun. Wala na pong sapat na oras sa Wild Bieber para magpatuloy. Hanggang dito na lang muna at bukas ay makasama ni po si Randy Coco sa amang takna o sa amang istasyon Rigyapon sa number 1 radio station. Maraming salamat po Wild Bieber sa inyong pagsubaybay. This has been Randy Coco. Ngamuingon si Lord Daan bago ang tanan. Good night Wild Bieber og dalaygon ang Dios.

0: Are you looking for a faster internet? Something that won't hurt your pockets and a must-try experience only here in Iligan City. The fastest internet. Barato. Ug dili makamay. SCVI. Southern Cable Vision Incorporated. You can get up to 150 Mbps for as low as 2,999. For plan 150.
1: Plan 150.
0: 80 Mbps for 2,299. For plan 80.
1: Plan 80.
0: And 50 Mbps for as low as 1,499. For plan 50.
1: Plan 50.
0: Avail now. SCVI Fiber at Home. Free installation plans. Free installation plans. For inquiries, you can contact them at 223-0576 or 221-4917 and 0926-625-6429. For DTI Fair Trade Permit Number R10-LDN0014, Series of 2022.
2: Set Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Ito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh. Kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
2: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Si Lisa, 57 anyos. Nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Abot na bigmati, pag-check up, tapos sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Kana na lang jud sa kape na lang jud niya, Paragis Bila-Bila. Maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ko to inom na pug ko. 3 times ini kape jud ko nga Paragis Bila-Bila.
6: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: It's 9:04.

0: Mas qual o apetite da Mystic Wild, né?
1: EX Almaca Burra Plus da Itali Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling santa tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Burra Plus da Itali Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold.
4: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampantinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulo, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mubakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kumpleto na, barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
3: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
5: Go!
3: Na! Dragon Fruit Go!
6: Kamao ba ka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata? Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nag-iusa sa isa ka kapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
7: It's 9:33.

0: Mas o apetite da Mystic Wild, né?
1: Augurio!
2: It's 9:50. Time check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
3: Uy, pre, cash lang na kasi mong now. Nyato mo ng buwan, nakita di ka luspad o nangopo ngayon mong itsura.
4: Tungod to sa problema na ko kidney, pre. Kundi pa tungod ani?
3: Wa na ko karun. Ha? Pusa mo na?
4: Kidney, pre. Ang Kugon Herbal Capsule sa Zed Marketing. Makapauso sa creatinine. Makatabang ni sa problema si mong kidney. O maayo kinay kung aduna kay sintomas sa prostate o sa prostate cancer ni gan mismo. Mong ikaw, pre, dipinsa na lang daan. Inumog Kugon Herbal Capsule.

0: So kay karon mag-maintain ako Gugon Herbal Capsule kay bitahan ni mga damtang daan. Salamat pre.
1: Pasalamat sa Seed Marketing pre nga naka-imbento sila sa Gugon Herbal Capsule. Gugon Herbal Capsule, hinimo sa Seed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
2: Dragon Fruit Gold! Gipak Husgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasaga para malikayan ang mga klasik-klasing sakit, para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon

0: The Tower in Makati is now open. Conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati. Your home away from home.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: It's 10:02.

0: Mas qual o pedido da Mystic Wild, né?
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Heartmax. Heartmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-Heartmax. Extreme na.

0: Papucho da Music sa Wild, no?
1: Auhog yun!
2: Wild FM!
3: Eto na ang astig na kape! Hard Max Extreme Coffee Mix!
4: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na!

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance.
1: Dali, patil na ta.
0: Mag Hard Max na.
2: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
3: It's 10:33.

0: 103.1. 103.1. Wild FM. Wild FM.
1: When I first saw you.

0: ce de music să vă ajut, nu?
1: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilinsan ka tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Natural.
2: Antibiotic.
1: Natural.
2: Antifungal.
1: Natural.
2: Antiviral.
1: Natural.
2: La cleanser.
1: Dragon Fruit Plus Capsule. 12 pesos la. Sigurun ang kapiskay sa tibuok banay. Diba?
2: Natural. Dragon Fruit Plus.
1: Dragon Fruit Plus. Organic. Natural. Sa tibuok kaluigan. Mapalit sa mga butika. Duol sa inyong tabi. Dragon Fruit Plus. Immune Booster. Kini. Dragon Fruit Plus. Cleanser o detoxifier. Dragon Fruit Plus. May anti-inflammatory properties. Dragon 6-in-1 o 650 mg kini. Dragon Fruit Plus Food Supplement Capsule.
3: It's 5:07. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Zed Marketing.
4: Matod ba nila kung ang usa ka tawo adunay diabetes, posibleng maigo niini ang laing pang mga vital organs nato sa lawas. Apila niini ang atong kidney. Maong angayan gayon natong ampingan kining atong mga kidney. Ang Zed Kugon, maoy usa sa mga napamatud-an nga herbal nga kapsula nga makatabang sa diabetes ug sa mga kidney problems. Ang kunini ang gahom sa Kugon Grass nga napamatud-an

0: Baskugon. Lawas Baskugon.
1: Anumang sandali, muling darating si Jesus.
2: Malapit na akong dumating. Dala ko ang aking gantimpala para sa bawat isa ayon sa mga ginawa niya. Ako ang Alpha at ang Omega, nang ibig sabihin ang una at ang huli.
3: Revelation 22 verse 12 to 13. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
4: May butang iligan sini itong oras, alas 5.07 na sa buntag. And syempre, kaubanapod ko ninyo, Tonton Paquito, sa programang Morning Zoo. Driling yapon sa DXIL 103.1 Wild FM. Kini ang istasyon sa UM Broadcasting Network ngao sa kamiyembro sa KBP. Daghang salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Wild!

0: we hear the music so wild, no?
1: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients. Nga mupaligon sa mga vital organ. Aprobado sa FDA. With registration number FR80715. Wagtanga ang mga toxin sa imong lawas. Nga maoy hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw. Ug Shiditox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusug.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusug! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga boutique.

0: palubha ng palubha ang suliraning kinakaharap ng ating planeta. Senyales na nalalapit na ang kanyang pagdating.
1: Ang lupain ay gumugunaw sapagkat ang Panginoon ay nagalit sa lahat ng tao ng lupain at pinaparusahan ang lahat ng mga suwail.
0: Jeremiah 10:18. Repent. Turn to Jesus today. He is the only way to heaven. Brought to you by MX3.
2: Sa mga nangita o gerbal nga barato o epektibo, diha sa ato mga butika o parmasya makita ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Dili kamahayan, apan kasaligan, sa kahimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede kang makatumar. Ayaw gulatang ang imong lawas mubigay. Panalip di kanunay, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mapalit sa mga butik at parmasya sa inyong mga lugar.
3: Dili ikalimod nga epektibo kaayo ang Yaki Herbal Capsule.
4: Kaliyak ko pin, kagat malalag, nabal din ko, kan mahun, nahumbag mahun, at tutunan na pit, but pagpalit ko, Yaki, mas kapat, pakahurap,
3: Mao ka na ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
5: It's 5:25.

Para sa ikot rin ito na mga Exxon, get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Yun, good morning! Alas 5.30 na mga Exxon, programa Morning Zoo. Hello, good morning, Iligan City, 44 kabarangay. Welcome sa itong programang Morning Zoo, alas 5.30 na. And sa mga suki na mudra karon nga nagyud, no? Nakamata nagyud sa ito ang kabuntagon. Dapat imuhan ng ikapasalamat, no? Igarbo yud kay nato na nga buhi ta karon, ha? Patinood, no? Oo, pasalamatan na ito una. Pag matas kabuntagon, unsay una pasalamatan? Ang uyab. Mona draron. Medyo ungot ang atong grasya ani. Kaya pinakaunang pasalamatan sa kabuntagon ng uyab man. Oh, ang pinakaunang pasalamatan atong labang makagagahom. Adlaw-adlaw, good news, good na igsuon nga, nimata ka. Naginhawa pa ka. Nagpamatuod ka na nga kaya pa nimong bayaran ang imuhang mga... Kaya pa natong sulbaro ng ato ang mga problema. Pinagipod ka na sa uban sa itong labang makagagahom. Kana, kung ano, mo sangpit ka sa iyaa. No, lisod po no, tabangan ka. Di ka mo sangpit sa iyo. No, di ka mga igtabang. Lisod, saan pagtabang sa imo? Dapat mga ikagtabang. Dapat mo ano, yun ka. Imo ipaubos ni mo imong kuan, imong kaugalingon, no? Humble yourself na mo lagi na. Manggid po kay magulat manggid po ni siya nga duolon siyang labang makagagaho. No banan siya sa pangadlaw-adlaw niya nga mga pagipang sagubang skinabuhi. Dres wasuki na utra karon sa may gawas ning dakbayan. Hello, good morning. Good morning ano mga igala na to gawas sa mga nasod mismo po do. Nga naminaw ko na to online, may pagpaminaw mga igsoon. Adlaw sa karon, Miyerkules. Oo, Mayo 6, 2026. Ala, grabe, no? Bago pa matugapit sa uno. O, pero kanin, nagpamatod kini nga natas tunga-tunga sa simana. Oo, huwag dool-dool na punta sa adlaw nga gihuwats ka naghanan. Kung siya man ang adlaw, DJ. Adlaw sa kuan ba? Adlaw sa Biyernes, ha? O, ni adlaw nga malipayon ang tanan, ha? Yun sa kung pagpamalipayon, DJ. Wa, yun tayo dalaan, eh. Maskin malag 50, wag yun naaspitakan eh. Wag ako'y mabuhatan ng Friday kung wag ako'y kwarta. Sa mga naghahikay na karoon, mga karinderihan di ha. Hello, good morning. Labi na ating mga suki na mo, mga nanag-iag, mga sana, dinagko ng mga tindahan. Hello, girl. Oh, shout out din mga suki na mo dito sa May Palau Market karoon. Ano mga nangapi di ha? Oh, ay kalimot ha? Kanunay na akong ginaingon sa inyo mga Ikson, ang pingin ninyo yung kagaling sa pagpili sa mga produkto diya sa gawas. At syempre, kanunay ito hinumduman na napuntay ka partners pangadlaw-adlaw nga panglawas mga Ikson. Gamito na ito, one ay laing kanyang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kay kini. Adunay vitamins B1, B6, o B12. Ug na ay nagkalain-laing herba ingredients nga makatabang ka na itong tanan. Sama nining Makabuhay, turmeric, mangosteen, serpentina, ashitaba, moringa, neem, guyabano, guban pa. Adlaw-adlaw dapat atong piliyon, mahimong protektado igsuon. Siyempre sa tabang sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Sa dugang detalye, kabay na ning herbal, check na ito ilang Facebook page, ilang TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Eh, para sigurado yun na maka-order na mo diha. Yan ka ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Dahil may buhay sa makabuhay. And siya, akong ipinumdum ka ninyo mga igsuon. Ang ito ang contact line na pwede na to. Send us inyong mga requests, inyong mga greetings. 0997-986-9419. Balik ko na ako, 0997-986-9419. Target ayaw i-rumble. Lagi, no? Ayaw, rumble-rumble mga i-target na siya kay para mababasa yun na ako na. Alas 5.33, magpanay tasunahan. Eh, mintras ano, gugbaan pa na si kuya nga nagganod rao, gadamgo pa karon. Wapag yun yung tao ni mata. Ano man ni mata, dapat mumata na, hindi na pwede maglangay-langay kaysa mo tagkwanta di ha, no?
kita mo ay kanang ginatawag nga breadwinner. Ha, breadwinner. Dinaligyan po sa inyo paborito nga FM station. Mga ikson ka ng Wild FM 103.1 and the beat goes on.

0: barangay. Bintahan ni mengendam tangdaan. Ha? Salamat, pre.
1: Salamat sa Seed Marketing, pre, na naka-imbinto sila sa Kugon Herbal Capsule. Kugon Herbal Capsule, hinimo sa Seed Marketing Incorporated, mapalit sa inyong masuking butika.
2: Kabaw baka nga ang radiation sa cellphone o computer pwedeng makadaot sa atong mga mata. Delikado, maong aniya. Ang Lutein Plus with double strength. Nagikan pa o New Zealand. Ang Lutein Plus adunay 18-in-1 nga vitamin ng minerales. Nagyusa sa isa kakapsula para tabangan maproteksyonan ang atong mata o labaw na ang atong lawas. Tungod kay aduna ni vitamin D3, pine bark, zinc, lutein, bilberry, taurine, eyebright, ginkgo biloba, grapeseed, lycopene, selenium, rutin, bioflavonoids, quercetin o vitamin A, C, and E. Maong pag Lutein Plus na. Take one capsule per day. Lutein Plus. No approved therapeutic claim.
3: It's 5:42.

0: Расколпайте там не сексуально.
1: А Wild
2: FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This portion is brought to you by Shiditox Plus Herbal Capsule. Daganagaantos sa sakit ni cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uguban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, uguban pang chemicals. Huwag danga ang mga toxin sa imong lawas na mao'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o Chiritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon ng Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Kanunay gamangga antos sa mga bacterial o viral infections sa imong lawas? Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Mga sakit o balatian nga dugay na nimong ginaladala. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sini mo'y sagad ngayongdan sa pag-ubos sa imong immune system. No worry about it. Kaya niya na ang maski pa kusgan o maski pa barato. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Abunda kini sa antioxidants o adunay anti-inflammatory property. Puno usab sa dietary fiber. Kompleto sa vitamina o mga minerales. Mapalikon sa lawas o resistensya. Dragon Fruit Plus. Pag 12 pesos lamang, mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar.
8: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimony.

0: kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid to rawan eh. Gani ay. Sa diya nga nagmintin ko. Ano ay. Maglapagin ko ato mga gulo yun.
1: Sa Paragis, Dila-Dila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Bayanihan, pagtutulungan. Sama-sama sa mga pagsubok o kalamidad, nagkakaisa upang gumaan ang pasanin ng bawat isa. Tandaan ang sinabi, magpasan kayo ng mga daladalahin ng isa't isa. Galatians 6:2, Bayanihan, isang utos ng Diyos. Ipinapakita natin ang pagmamahal ni Kristo sa ating kapwa. Ikaw ay M. Extraordinary Pinoy. Brought to you by

Ara sa is uno na wa baby get wild, stay wild with Wild FM 103.1. Ikaw hanggang sa huli ang iibigin. Antod sa mahuman ang kalibutan. Antod sa mahuman ang kalibutan ako. Lakadihabad. No, linyas mga lalaki sa noong panahon kung naay planong ano. Planong dautan. Okay, alas 6-2. And syempre, masuki na mo mga magtiayon dihay. Good morning. May papaminaw ni mga kaigsunan. Day namun rin karoon sa may barangay Palao. Labi na rin sa may masayabari sa may city hospital na bahin. Good morning. Sa mga suki na mo nga kuan, tawag na. Mga balabal drive ba? Oh. Ay kalimot ha, mamahaw tagtarong, mga pitagtarong, saktong kape ato tiplawan mga igsoon. Sa mga kape nga DJing, pwede na ito palito dra DJing. Pwede na ito palito mga igsoon ng Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Doon ay mga daghay herbal ingredients ang sulod. Sama din ni Dragon Fruit, Guyabano, Mangosteen, Barley, Stevia, Insulin, Ginseng, Turmeric, Moringa, uban pa. Ikaw di hangan aminaw. Gusto ka makatilaw glamian nga kape pero dili makadaot. Kini, ato ang palihot palitondra sa mga butika karon. Dragon Fruit Herbal 12-in-1 Coffee Mix with Insulin Plant. Okay. Actually, daghang mga guestan dog messages nila derin. Kita na ko nga murag karapat-dapat yun sila pang basahon. Pero salamat sa mga pamina, Sir Judy. Good morning! Sa mga mga suki sa may asan niya siya po yung Sir Judy. Kalimutan ko yun. Oh, shoutout sa mga taga-tubod ha. Dara sa may kamagi nga bahin. Ilabi na mga gasolinahan nato diha. Karoon ng bugnaw ba itong buntag? Bugnaw ang buntag di just ang bugnawa. Bago lang yun kaayo, nagbuwag niya kung kaoban nag yung uyab. Mauban! Ala, shoutout na mga suki na mo diha nga. Di pang bulagan, kay ka na laging kuan. Ana laging isumahan na po. Sumo mong good kay kagbatasan good. Awaon, sinitabo ron ko. Diba? Ay, magkumpiyansa dira mga kuya. Oh, mga ate, baka ha. O, kung pananaw ninyo mo toxic na kayo ng batasan, usaban na ninyo. Para, ano ba, why mabuwag. Okay na po mabuwag, DJ. Gisumahan po ko ito niya. Mabuhi man kugwa siya. Nagmalipayon ko atong panahon nga wami nag-ila. Ano di ay, magmalipayon po ko kung mawa na siya. Mawa ba? Uy, syempre mga suki na mudra sa may asa din nga purok. Uy, i-mention atong purok. Madili di ay, dili na lang. Purok tres daw, dras. I-mention na lang di. Shout out sa mga Tagaloinab karon. Good morning. May papaminaw. Labi na dras sa may gym nga bahin karon. Mga gahersisyo. Gahersisyo! Nag-basketball. Nag-basketballing. Mga suki na mudra mga kuya. Dala-dala nila ilahang ball. Ano, gina ko mag-basketball, tamang dala, mag-itag bula. Ay, yun ninyo yung kalimutin nyo mga ball, ha? O sa mag-basketball, dahil super no. So, mato itira diha ko, watay ball. Diba na, kita isaktong dala nga bula. Diba? Para sure, yun na malingaw ang tanan, ha? Kaya tinood, no? Barbosa family, good morning. Kuya Baden, hello. Kay nga, Ate Mitch Lo. Mata na dira, Ate Mitch Lo. Huwag long ang pabiyata. Iba tinood, daghan pa tag mga kuan pang digamuhon karong buntaga. Labi na mga namaligig karinder na namaligig panudan diha mga karinderyahan na mo. Sa may terminal na bahin magpapaminaw, may papaminaw. Siyempre, padayon nito sa mga igsoon atong sigurado na malingaw ang kadaghanan sa itong programang Morning Zoo. Dari, sa inyong paboritong FM station ng Dakbayan, kini ang Wild FM 103.1 and the beat goes on. Hindi na.

0: At sa straight na nawa, baby, get wild, stay wild with World FM 103.1. Lula Amor! Amor! Okay, shoutout sa mga suki ng mga ginikanan diha, mga lulag lulo. Pinan mga apuhan mo diha, no? Shoutout, oh, good morning! Pusginin nyo yung mga radyo kung pamananaw nyo, dili kayo nga nakaklaro sa inyo ang parang dungog, ha? Okay, normal lang siya, no? Sign of aging usahay niya. Ito gitawag nga, medyo labo ang aning hearing nga, ano? Ba? Bantay mo? Normal lang siya, ha? O, parehar na sumata, magkadugay, magkalabo, pud na. Muna gingon nga, masabda na ito na. Muna kusugin niyo yung mga speaker. Ayaw mo kabalakan ng mga silingan ninyo. Pasagdi na sila. O, kusugin niyo, ayaw balaka. So, muna yung rason nga, magbikil ang tanan. Ano, masobran rin ito kakusugin nyo ang mga speaker, no? Huwag mo kabaluan na nga kanang ang inyong silingan na wala na lipay. Dagay mga kuna na nga wala na lipay. Isa mo tanang naitrabaho nga kanang online, no? Sabaan pa dyan yung mga silingana mo. No? Ang inyong balay kay murag kuan lang. Ang pader murag kuan ram. Madalarag dangaw. Diba? Oh, dapat ano ta, ha? Oh, i-consider po nato ng kuan, mga silingan nato dira. Pananaw nyo kusog rin inyo mga radyo, eh, radyo inyo mga speaker kung magpa-music mo. Inay lang po na. Okay ba? Na. Pag mapanahon na mag-birthday na sila, did you can invite on? May bala ni muna, kandi ka invite on. Pasabutan na, nanay, kuan, usakabutan na nakapamikil, anak. Nakapamikil. Alas size 30 na mga igso na ikalimutatan siguro doon na mapalit ang kapsulang available dress mga butika karon EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mapalit ni dress mga butika mga galaw sigurado yun na makabot ni mong bihatag ang benepisyo sa 17 herbal ingredients. 20 pesos lang. Kamakabuhay. Gamit ata sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May papaminaw ng mga taga-sabay. Hello, good morning. Pahingon doon sa may Saray. Karong barangay Saray. Mga sika driver na mo doon sa may rotunda na bahay, no? Doon sa may Pantalan. Oo. And syempre, doon mismo sa may Pantalan po, may papaminaw, ha? Atong mga kahigalahan doon karon, buntag pa sa'yo, no? Na lalanghap nyo na ang hangin galing sa dagat. Oo, no? Gimingaw na bigo mo sa kay barko, ay. Kalimut ko ng feeling eh. Kana mo gilabyog-labyog kas kamatuoran nga daghay problema ang kalibutan. No, sa butag kusog ang balod, no? Tulog ka ba? Imbis tapad ni mo isa imong kauban, lahi ni mo tapad. No, eh, depende sa barko di G. Kaya sa inay barko di G ng medyo, ano, mga, sana, mahalon. Mahalon? Nga ma-feel rin mo ang kanang gamay ra nga uyog pag dagko ang balud. No, bantay mo na. Ulami kayo, no? Tapos ka na bitong ma-feel mo. Mura kag nas Titanic ba? Every night in my dream. No, pero kung musakyan kay katong ano lang, mga gagmay, mura sa may mukas, no? Asaga, iso-uso mo sa unang barge, no? Kuyawan ko sa hay, uy. Gusto ko yung balud ba? Pananaw na ako, marumalangkat ang akong kaspa. No, makuyawan ko. Ano na, normal na siya. Siyempre, no, galot ako man mo. Ay, kumpiyansa ha, ka ng mga gabiyahe, drakano, gahuwat, o barko. Amping ka nun sa mga gamit, ha? I-check ninyo yung tarong, dalabag yun na ito. Ang pinaka-importante, pinaka-importante dalo mo biyahe. Ang kaugalingon. Ay, kalimutan sa kaugalingon, basta mabili na. Mag-una imong bag sa pier. Mag-una imuhang mag-ayon. Hindi, unahon na to. Sigurado na to ang kwarta. Okay, no. Mawala ang tanan. Ayaw lang ang kwarta. Grabe yun ang mga moto. Nga naraman na sa'yo na unas taon. Mawala ang tanan. Ayaw lang ang kwarta, Lord. Kaya mapalit na maghihapon itong mga nawa. Ito ang tinod. Kwarta. ID ni mo. Siyempre, dalawang po naman yung baptismal, ha? Joke, ganyan, ay, dalang baptismal mo. Biyahe lang gani ka, motor ka kag sikihor. Madadaan ang baptismal. Yan, ID ni mo. Valid ID. Or katuba kang mga, basta, ano, identification card ba nga? Nagpamatod na ikaw si bla bla bla bla. Si ikaw si Juan de la Cruz. Ano, no? Kaya ba sinyag matimingan ba nga? Diba? Mawain mong ID. Kita rin na tweet. Kinsa ID, what andi ha? kwarta. Ang kwarta dapat napitakan ninyo, butang ipunan ninyo yung ID. Ay mo kumpiyansa, no? Kaya pag mabutang mo, wagan yung pitakan niyo, wanay ID. Ang makapunita na, di yun na makonsensya. Okay, syempre, mingin mo siya kung saan ako ni pag-uli. Nga, wama ni ID. Napamato ni, para ni sa kuha mo. Wama nilang huna-huna. Why konsensya may tabuanan nila? Sir po, ibalik niya. Ihati lang dito sa otoridad. Di na mahitabo, Pinoy ta. Joke gani. Ibuta yung ihatan na ito sa mga nasa otoridad ha. Tunay na wadaan, ibuta na ito. Tapos saligi lang, di lang ginanila kung anong kwaon. Hindi na nila na yun. Ilan dyan na isangyaw dito. Okay, kasi nawadag ID sa kwarta. Kwa lang sa office ha. Lusod kayo no, kung why ka matauran na imuha na ba? No? Why ID? No, lusod kayo no? Oh, mas mayo kung di na lang yun na magdalag kwarta. Kaya ganiya kay kwarta pinakaunang dalo. Karon ka ina mo pagdala. Samot na sa mga danghag di ha. Hasol-hasol ra mo sa kalibutan. Joke, gani binu aron sa kita ng danghag o. Alas 6:35 mga igsong pa nito sa nadrilig hapon sa inyong kanunang ginapaminaw World FM 103.1 and the beat goes on.
1: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime and aware. Kaya always bring by Jessic anytime and aware. Choose ingat.

0: Downy Rock the Rub Bango Bango.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: It's 6:41. Time Check is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Ang saka extra, karun. Up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa, alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Di pa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: St. Peter's College proudly congratulates its new registered criminologists for passing the criminologist licensure examination given by the PRC last February 2026. Congratulations to the following registered criminologists. Registered criminologists: Abdul Basha Tangkuan Lantud, Charles Buyunas Lariba, Diana Rose Demasilio Mabasa, Gafor Pundugar Makala, Johairi Rindon Makot, Jawad H. Aziz Mamintal, John Lloyd Impasis Mansueto, Arnick Pakulba Mejos, Archie Enriquez Mission, Abdul Basit Mauna Muna Ali, Alvin Calvo Nelmeda Jr., Jimboy Pabunita Pacania, and Joshua Pahayahay Pacho. Congratulations from the SPC Management, faculty and staff, students and alumni. SPC St. Peter's College, committed to excellence.
9: Committed to excellence.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Ayo, good guy, you are regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-log yun ang imong skin kung mugamit.
10: Said Celebrity Beauty Show.
9: Said Celebrity Beauty Show.
12: Hi, this is Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Pahaba-haba na rin ang lalakbay ko in my fashion career. I dress beauty queens and known celebrities. Nakiyos ako sa MX3, so I tried 2 years ko na itong tinitik kasabay ng proper diet at regular workout. Para sa akin, ang MX3 is like my beautiful creations. I am Rene Salud, believe ako sa MX3, kaya umiinom ako ng MX3.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: It's 6:45. Time Check is brought to you by KYD Motors Corporation, Iligan. Bisita sila sa Mamsar Compound, Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Uy, nangita ka og motor nga barato? Likon og kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan. KYD Motors Corporation. Mahimutang sa Macapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong nga motor karod. Hero Zoom 110, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kahit dali sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval, o paspas pag yun ang rehistro. Pang masa, barato, ligon, siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila, utawag sa 0994-641-9489 or 228-3354. Or i-check ang ilahang Facebook page, KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
14: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. ug wala kini mga sintomas, basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nagharaw ang tamang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikukalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ug inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili.

0: strong flu.
1: Yun nilab yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you!
5: Unsa man ni?
3: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mang guna ko ang anaan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko. Gamit ka ini ni mo.
5: Uy! Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kinahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap. Tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. And awa, nanay mga samad-samad. Unsa man ni mo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Salamat kayo, Bioregion, nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
5: Para sabon e, ap-ap, katol-katol, ug fungi, ma-Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nalibyo yun, doon nag-iwala. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon Region. Dilfin. Hitiso. Perpidad. Toril. Davao City. 66.

0: That song was brought to you by Downy. Downy Rock. The Rock. Bango Bango.
1: At 7:03, Wapay by Get Wild. Stay Wild with World FM 103.1. Kaibigan Tarataga. Kadi nito mo nagay. Okay, so Wapay tayo wawag. Ay, ito ko kalma ta ginagmay ha. Kung medyo minus ang atong income diha. Ginagmay lang po na. Ginagmay atong atong kuan ba? Ito ang mga liolingaw diha. Ha? Ayaw ihurutan na na ha. Inapabit tayo pamaho pa nito pa ni hapon. Ay, may papaminaw ni mga suki na mudras. May Barangay Villa Verde. Good morning! Sa mga kaigsuunan karon nga na namisita daw dra sila mga mahal sa kinabuhi nga nasa laing ano no nasa laing kalibutan no na dra karos cementerio daw loyong bahin dra sa may guys Sano Mall. Hello, ginahan ko ana ba na cementerio may nagwalde FM ati panabi dra anti ha ay kung tingog anti sa madunggan sa mga ana anti palunga sa nang radyo palihog. Okay, kasi niyag mahibulong ng mga naghigda diha. Kinsa mo nang saba ron, oy. Pero tinood, no? Anak yun na, mga igsona mo diha. Mandam kanunay, ha? Eh, sama sa yung kinaingo, no? Nga, oro ba yun, no? Gibay pa yung nanstaw. No? Gagikan ka sa abo, bubalik ka sa abo. Diba? Salamat, ha? Pag paminaw, ha? Kalyarin family. Na daw diha. Anong naman mo diha? Ano, bisita daw sila ang kuan, mahal sa kinabuhi nga na diha. O ba? Lagi no? Amo, nagyapan, seryoso ta sa to ang mga kuan diha, ginabuha ta. Mientras napatay, ano, oras, mga igsoon, mga naminaw diha karon ha? O, mga nanagtatay, labi na sa mga nanagtatay na to diha, no? Ang pingin ninyo nyo hang mga kasing-kasing, o, dili na yun ang pingin nga, di masama ng kasing-kasing. Ang pingin ninyo nyo hang mga kasing-kasing, pambut-pasabot niyan, ay mo kumpiyansa. Basin niyag, kasasala na kayo yung kasing-kasing, ha? Dapat mapasaylo ta, ha? Oh, kisa may dili ka pasaylo di, ha? Kaya tabangan ako. La DJ, lisod yung kayo magpasaylo, DJ. Ay, oh, rabi yung kabugat ang yung ibuat sa ako. Amo ba? Ligid basta-basta sa hayo mag-good po ng mga nahitabo, no? Sa hayo sa mga butang diha sa uban ng mga naminaw. Eh, pero sige lang, no? Iampo ni mo na hangtod sa mugaan ni mong pamati. Dawat rani mo, no? Kaya sa sinugdanan pa lang, ikaw mismo, no? Hindi pa sa'yo lupog ka. Sa imong labang makagagahom, ha? Bueno. Basa lagi tag ko, ano yung mga balaan kasulatan ba? Kaya para mugaan-gan na itong pamati ba? Ano, kani uban man good, kaya di nakabalo mo pakli o Biblia. Ano naman na? Ha? Nakabalog unsay kalainan sa verse o sa chapter. Uy, tinuodoy, oh. Mga batano na tututudluan, ha? Mga bata karon dapat tudluan na tumasin sa mga ginagmay ng mga stories Bible. Di ba tinood? The parable of the lost son. Oh, yung mga parable ba? Ano si parable? Pasumbingay ba? Naunsa naman ni sila. Uy, o sige, mangita lang sa explanation tarong-tarong anaon niya. Para masinabtan ay tang-tanan. Di ba naman na, no? Sambingay. Pasumbingay mo. Lagi, oh. Basta, alas 7:05 na mga igsoon. Ito maglangay kaya itong oras, oh. Paspas kayo. Dalang hapon sa iyong kanunang ginapaminaw ang Wild FM 103.1. And the beat goes on.
2: This song is brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.

0: Virginia.
1: Kamis na ang panit, og nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet, taga Cagayan de Oro City, kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap.
2: Sada gid ang Yaki Soap, umans gud niya pag-anto sa doon. Akong gisabunan sa Yaki Soap, kamis na kastanan, dayon wala na siya allergy.
1: Ang Yaki Baby Soap mapalit sa mga butika.

0: That song was brought to you by Paracetamol by Jessic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring by Jessic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose by Jessic.
1: At 7:32, Wabay by Get Wild. Stay wild. With Wild FM 103.1. Lifetime. Pariyamig team sa vocals sa Ben and Ben. Ay, shoutout sa mga suki na mudra nga rin na paingunin na sa mga trabahoan. And hello, good morning! May papaminaw din sa may barangay tubod, no? Sa may feel health na bahay, no? Gawatuwat daw karoon ang mga higala nato dihang mag-open ang atuang feel health. Ano yun, no? Gamitin yun nato, ha? Aba na adres sa may kuan na social security system. Di ba tinood, no? Mga taga SSS karon, no? Ano yun ba sa mga government agencies? Ano man yun na medyo busy, no? Mga nagkuwag NBI clearance, no? Nakulba-kulbaan na. Ano nakulbaan man na? Aware man good siya, huwag naadyod siya, sangit yun daw siya ron. Gano'ng nagkuha mo po ka, ay, dadadadad to, no? Kabarangay clearance, alam mo to. Dili, ay, kailangan mo good din siya kay mga apply kong kuhaan na motor taxi mo ba? Kailangan mo good NBI clearance din siya, no? No choice din siya. Kailangan dyan nato ipahibalos ka daghana na ma-hit ka. Ay, dili, oy. Ano na siya? Oh, normal na siya. Importante dyan na, ha? Klaro na to. Kay bara, sigurado dyan na, ano, na-leave yung tag-record, no? Wala tayo mga nabili na mga, sa tawag na ba, di, violations kinabuhi. Eh, syempre, uban dra na, so may LTO, Land Transportation Office. Na-dra ka na, medyo busy po na sila. Kaya syempre, uban dra kay mag-renew sa lisensya. Auban kay magbayad sa violation. Auban kay magkuha sa gi-impound na yun. Ngayon, gi-impound po na nimo. DJ, nilakaw mo ko, DJ, niya. Wala na udalata ng papel. Auban! Malagin na. Nauban siguro diha karon kay process, no? Kinay changes sa ilahang restriction. Restriction? Uban dira kay ang kuan, ang code mismo. Naisayop mo ba? Lagi, no? Siguro uban dira kay maguha pa lang, no? Magkuhag business. A business permit. Student permit. Kamu yun, ha? Tiyo, atong yusigutan. Dili biya BIR. Siyempre, sa mga taga-BIR po karon ng mga empleyado. Oo, paingunay na gurong uban diha gabiyahe, no? Alam pa, mahalo na to itong trabaho, ha? Tapos, muabot na sa tuang office, dapat ano, ready na, ha? Maskin mag-gobyerno nga office man na o ma-private man na, dapat, ha, nga pag-aabot yun, pag uman sa biometric, di na, dili ingon na, ay ha, pamamahaw. Ayha pa mangilay, no? Masabtan ra ng pagpanudlay, no? Normal man kay siyempre sa pagbiyahe. Pero kung mingon gay kag ayha pa ka magmaligo. Ayha pa ka mag mamahaw. Ay na pud ana ante ha. Klaruhon ta na nama. Masuko gyud mayor ana. Siyempre sumasuki na mo sa may barangay Palao. Dagay may mga office diha nga ano karon. Tayo gana medyo abri na siguro, no? SG na to, syempre mga security guard. Labi na dira sa may MSUIIT. May papaminaw mga suki na mong mga gwapo-gwapo na mga SG, no? Shout out daw sa iyang anak nga si Jay. Nga nadra karon sa may sa manidapit. Sa may karinderyahan merkado dira sa may Linamon. Salamat sa papaminaw, ha. Linamonian, good morning. Linamonian gid. Uga sa mga kaigsuna nato dira sa may kausuwagan. Mura ba na mga lugar kung gusto gid puy ana? Tinuod. Ano kaapan lang kay wala man goy bakante nga lote nga kuan 800 square meter. 800 gid, no? Grabe ka dato. Ano? Di ko ganag 200, 300 square meter na palito na yuta. Gusto ko 800 kay maghimo kog mansion. Sabi, no? Makabot na to nang iyan ang mga pangano ba sa maning kamo. Tinood! Maskin pa isa ka hektarya. Kaya na itong paliton. Basta na, ay! Kwarta. Di man na pwede utangon ba di? Pwede mo siguro kung nakay ka collateral po. Ay, nakulisod ang kinabuhi. Igsoon mo na ganyan pag paningkamot diha o maningkamot tagtarong, no? Kugi. Sudlin ninyo niyo ang saving sa bangko. Okay, para sigurado nga kuan natay mapakita kung mga mag-loan man ganita. Tinood! Namoy mga mapundar diha, no? Para pag ano, i-collateral na to, di ba? Klaro kayo. Masaligan dahin ta, kaya natay saktong ano di ha. Ano mong jid na, no? Kuya, okay karong panahon na. Importante jud kayo nga manigurado dito sa itong kagalingon, ha? Sama sa hanggingon, hindi po ito maglangay. Sigurado dyan po na ito madunggan sa kadaghanan na mapalit ang kapsula nga. Sigurado dyan na adlaw-adlaw pwede nga kapartner na ito mga igso ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Nag 20 pesos lang mga igsoon adunay Makabuhay Moringa Ashitaba Serpentina Oregano Sambong Guya Bano Luya ug uban pa. So ikaw diha gusto ka adlo-adlo kanunay protektado gyud himso kanunay baskog dapat ato. Sigurado natay adlo-adlo ka partner EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mabibilis sa mga suking butika. Alas 7:36 dreling hapos niyong paborito ng FM station Wild FM 103.1 and the beat goes on.
0: This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That song was brought to you by
1: Alaksan Extra. Ang imog na ilhan nga Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mas ko pa siya ng music sa wild, no?
3: Awog yun!
4: Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni Ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Kung sa ka-extra, karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maunggi pa extra, bilis kontra sa body pain. Nindot, diba? Busa. Alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo sa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo ka direta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 7:43.
4: Time check is brought to you by Downy. Downy rock the rub.

0: Downy Rock the Rub Bungo Bungo.
1: New Downy.
0: Even better na.
1: Versus previous formulation.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nakatilaw ka na ba sa labian, hubot o herbal pa dyan nga kape? Ano yan ah? Gipaila-ila ang pinakabagong herbal coffee. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas o kolesterol, di katulog, tilawi. Disenyo kini nga moayo sa sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix nga dunay dosi ka mga herbal ingredients. Kini nga kape, tambal kini. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Lamian kini mga higala. Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin plant.
5: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First-time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month.
6: May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit.
7: Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTA 248973, Series of 2026.
8: Uy! Nangita ka og motor nga barato? Likon o kasaligan? Ari na sa KYD Motors Corporation, Iligan.
9: KYD Motors Corporation.
8: Nahimutang sa Makapagal Avenue, Barangay Tubod, Iligan. Ang kuna na ang imong gidamgong motor karon. Hero Zoom 1Zen, Hero Hunk 160R, o Hero X-Pulse 200. Perfect pang biyahe, pang negosyo, o pang adlaw-adlaw masakay. Warrant sa budget, ayaw ka pala ka. Kay dari sa KYD Motors, abot kayang monthly installment. Basic requirements ra, dali ang approval. O paspas pag yun ang rehistro, pang masa, barato, likon. Siguradong kasaligan. KYD Motors Corporation. Bisita sila, utawa sa 0994-641-94 89 or 228-3354 or check ang ilahang Facebook page KYD Motors Corporation. Basta sa KYD Motors, kaya yan dito.
10: Tambal nga barato.
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o.
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto.
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo.
11: Rojon Pharmacy ta.
10: Sa duulang maadtuan.
11: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Magaginikanan! Kung ang inyong anak nalira makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira! Brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon.

0: sa eskwelahan.
1: Ayaw kalimot ipatumar. Ang Memo Smart Sira, mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
2: Memo Smart Sira, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: It's 7:47.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located near Glorieta and Greenbelt. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito.

0: mula sa NGCP.
1: Generosity o bukas palad tatak Pilipino. Sa krisis nagkakaisa, hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa, pagbibigay ng pagkain at pagsasama sa oras ng paghihirap. Magkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa nang walang pagkukunwari. Roma 12 Siyam. Generosity o bukas palad, ikaw ay M Extraordinary Pinoy. Brought to you by MX3 Coffee and Tea.
2: It's 7:57. Time Check is brought to you by Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. A quality product of Z Marketing.

Eres 8-1 away by Get Wild. Stay wild with World FM 103.1. May crush ako sa'yo. Uy, init na. Oh, ang atong oras alas 8 pag yun, pero ang ato ang kainit murag alas 12. Amping mo kanunay ha, magdala tag tubig. Oo. Oh, oh. Dapat siguradoon gyud nato nga kanunay gyud ta nga nagainom og tubig karong mga panahon na gyud mo kumpiyansa. No, di pwede mamalhan ang tao. Oh, di ba? Ang atong lawas, no? Grabe, halos ang atong lawas, di abunda kay nagtubig. Di na pwede mawad ang tubig. Di ba yung lalim mawad ang tubig?